bagage ba mu ñew jox say xibam ba mu jox si di lamine barab yonen ba delu fa baat jasem jadas ba mu ñew jox say xibam ba mu jox si di lamine barab kiw na lamb ja ndax bakka mo mang jaras wajundulay ñangay jinal serign barab ku dem fa diwan fa pib yalla ñepp nga naan ji lamb de su fi fel sampu serign bara ku dem fa diwan fa pib yalla ñepp nga naan ji lamb de su fi fel sampu serign bara ku dem fa diwan fa pib yalla ñepp nga naan ji lamb de su fi fel sampu serign bara wa mul ko ak malako tak kursiyo ak jabarot sen atté ben la ngi sidi lamine barak fadat wayailuhum wadat fayailuhum wasam mayailuhum khamnan serign barak wasas mayailuhum wasan jayailuhum kilen di jox ndigalay sidi lamine barak yoy malaika Chelum girom ñet lañ yu bakuta wa aras worna serign bar yoy malaika senu glim girom ñet lañ yu bak

0: dajale fofu ngir ñam ñi sey te di waxtaan ni ñu mëna xamné wallu ak ko xamné day yidif aduna kenn mënu ko indi aduna ñu jëen bu baax ñu mëne ko jamono bobu suñu borom wacce ko fofu digeen dafa neewon droit mbir ñu lool dafa neewon tam du suñu dox ak ni digeen suñu borom mbir na waye suñu borom numa tan jaale ko ñu soona seyna bu jëm mom nena bu xalé yi nan teema mag ñi bu ñu nan teewon ba sama nday mar bëgg nan duggal potam ci ndali ma daw top pot bi fofu luma ci leral moy amna ñuma dégg ñu wax ni way juroom bu goor mo waron maron nan soxna ci may ko mu nan ko dede ba ñu ñun ci assalamu salam ndayam mo mara nan duggal pot bi ci ndali nena ma daw top ndox mi sama nday nan ma nek ci miiram ba gane aduna jot ma gane aduna non la ñuy aduna waye jaarul fele lol nak fadlullahi da ngeen sun doom la waxta suma yeesaw bokoy deglay ko neex sina ansam bok ñoo sun sun borom mo jël jagg leen jox leen ko bo degg ma yalla ko wajal moy wajal bi mu tambale ci way juram bobu sun ma xalon ay way juram ay sun ma xalon won yalla dogal yalla bu la indi aduna te ñi fi nga jaar ci feñ ci ñom nga mag leen raw leen ci jamono yalla dalay wajal ba ñoo ñu mëna gis leen ci yow lolo waral way juram ay sun ma xalon won kenn daw ci gis way juram bu gi won nak mën na wax ne mam dam moy way juram go ci zahir ku wax mam dam mo tuddi sun dam mi ci kër gi kon baati bi wax na ko pare moy non wacc ci ten ba sun bo ci dogal sun borom inna amruhu iza arada shay'an yaqul kun fayakun non sun borom bidde inna masal isa indallahi kama sal adam khalahu min turab subhanahu kun fayakun sina sa non sun borom indi aduna al haqq nak min rabbikum faman sha'a falyumin waman sha'a falyakfur lol lan fal di gen ci lamene la wax na yalla kat deug ma nga ci yalla ku neex nga gem ku neex nga wadi waye ni mom deug la te mako wax ci lamene kon ci gatal ci teunk sina salam koku moy sina salam ni la feñu damon bu nekké ndaw nak comme mam dam amon ak ndabot ak soxna seyni bu ñok bu nekké ndaw di wax di jëm ba mëna wax ak nit ñi di wax ne man bokkuma ak yeen dara man sun borom mo bind ci ten na wacce lu tenu jakan lu ten ni ngeen di gis neena sun borom fofu la ko jaarale comme senegal nak dafa nek dëkk bo xamne wota fi wilaya la dalon ñent yu rek moko dal wota fi ak ciir sun doon da ko ci yow ak demal ñu ñun dundo du yomb te nit ñi noton lañ senegal bi ñu di ko toñé nak diko wax ne ko santo ni ñi nga sam ndax ñi ya ñom yéne bokk na nga mu taxaw ci la meñam mom wax ne bokk ma ci
1: ñu ñëw mu jigi ni dama dem ba ñan ñi am kess lool am nak ño xamne fo fekk mu noy rek fekk ndugal bok am na ko ne diko wax lool yalla dogal mu ne kep ku mako waxati rek inshallah dañu rek armée yi comme ñu mom rek dal mom am nañ ci ci lepp waye dañ ko ragal yalla dogal ku ko wax rek duñ feyñu rok ku wax duñ feyñu rok ba jamono ji ma wax yow ñettal islam te xam ko ñi duñ tax ñu la jaar ca sant woon ko santale kon lool moy jaar jaar sayyidina muhammad ci teunk Senegal nak nek deuk bo xamne lepp lo fi wote nek deuk bu nek deuk diga wéru te def na bam fi nekk legi di tambal di wote boko non xol ci bam gane jamono legi temi ad dina def bu nekké ndaw nak def ay ciiman di wax ba deugur ba samp keur nit ñi di wax ne amadou wax ni salam ko xamne yalla neena yalla dako may ku gis de xam kan nga dudd dañ nga wara faatu ban bakkar nga def foko defé koko defal koko sekkal la def yalla di xaar ëlëk ak jëm sa fay da koy gis ñu bëgg nak riir wursi ko waye bu japp ne ñoom ñet dañ ko gëna ci bëy gëm ni wu leen dañoo ñew ngir xol lu wax ndax amna wala amul waye fan la mu jëg ñoom moy nit yi fu jaar ñepp daw lolou limi wone moy lañ dem wax ci mom deug la ndax ko taxaw ci kanam dara lo xam nga djub bakari ga def te ñeneen ñu ko deg ni di kenn ñewul dajal mom ci mbolo ndax xam na dañ dem wax deug la ci mom ba mujj mo waral da ngay deg ci témoignage fu mu jaar ñep dañu daw
2: ñu ñep di wax tan señ toi jekki jekki rek di setuma kenn sama wet ko baye kaddu gi bobu ñep daw ba xawbu tax da tan señ toi bi ak ñep daw ba gassu gis bor bu mag bu ñew ci man jubal ci mag maa ci digital bi taxaw gisatu bi ñu mën a waxal xam naa ne ñoom ñëpp dañaa tudd seen tur waaye jaw ko te ci li ko ñu yenn ñi ma gasu rek yenn ci moom mu ne ma ee ma daw allee ma gasu mu ne ma am ñu ma waxal ma ne ko man de moo jaaxal ngi góor gi ma ne ñoo taal dañ ñu gis ma dor mu ne maa taw ñu daw de xam yoon mu ne ko de mu ne maa taw ñu daw maa ngi fi asan salaam maa taw ñu daw bu la yàlla taw fee fële ba nga layee moom mu ne la wax say gàllankoor fañ ne say natt fañ ne say ay rëkk-rëkk yi la daal fañ ne kon kooku yéen maa ngi dëgg la àndal lool.
3: Si tuuti seen soxna ak si waaxu miin na ko nag maam asan daal di jàll mu ne ko yow di yaa ngi waax nii di waar waxal rek di dem nii sa këru safara gaa nga nee ngi xam bu rek. Mu ne ay man maam asan nii daal di jàll ci nee yëf nee yee defoon nee. Bëgg a jàll ne ko eh kaay kaay kaay mu ñëw bi mu ñëwee. Mu ne ko ah yaa ko def de yaa ko def de ba la neexee ma wax la ko. Mu ne ko ah ngay naan asan kan nga wax ma ko waaye man xawma loolu lu ma ko defee. Mu ne ko dangaa tàggoo dem aw xew. Ba nga demee nga tase faag sa waa joo xamante ni. Da ngeen na ànd ca foo nga ñëw sa borom kër soxla la nga gaa nga sonn gànt. Keroog lañu la bind safara te moom faatu na. Moom faatu na de.
1: Comme mooyal.
3: waaw
1: faatu na.
3: waaw déedéet jër jëkkëri boppam bi jëkkëri boppam bi.
1: jim mooy.
3: mu jim mooy. moo faatu. mu ne ko te moom faatu na. defoo ko. mu ne ko ah kay. daal di sëgg.
1: ci.
3: mu ne ko yaa ko def de yaa ko def de. mu ne ko ah waaw maam asan naa ko def de. mu ne ko faatuwut. mu ne ko ah kay faatu na kay mu ne ko waaw loola tax sa këruk safaraa nga ne moom am góor gu mag ne ko ba sam loolu moom metti na de loolu moom lu ci kii mu ne ko na boo demee da ngay dem ca bànneelam nga bale ko ba mu set nga lay ko def fa taal fa cuuraay def fa laj ko lañ parfum nga jéggalu yàlla ñaanal ko kon yàlla dana la jéggal. alhamdulilah.
1: Sénégal moom loo fi wàcce nañ dëgg rek danañ ñëw bu ñu ñëwee danañ jàpp ne gëm na nit indi wu leen sëñ Saliou Salaam day wax ni sëñ naa sëñ salaam dafa am bis mu toog am ñëw ko yàlla dem mu ne ko Saliou nee na ma ne ko salaam mu ne ma kaay mu ne ma ñëw mu ne ma ñii ñëw ci man ay xaaj lañ kii fi jógee léegi day Bakar la sa ba fees del ak tooñ fi mu la yóbbaale te bu ñu ñëw fi indiwul loola kon fa ñuy raxasoo mën nga faa ci limi mu ne ko lu waral lool mu ne ko moom dafa ñëw dégg ma dégg yi yàlla def ci man gëm ko mu ñëw ñii wut si lu ma ko wax te amut mu génn weer mu génn weer na looloo ko indi woon waaye bu ñu toogee suñu borom xamal na ma xool xol bi xam ne lii moo ko tax a jub kooku bu ñëwee day raam-raamlu sukk-sukkul taalibu taalibulu jël at bi joxe waaye la mu joxe Bakar la joxaat ci foom am la nga xam moom la ñoon dox si ñii na ja innamal ahmal bi niyati yër gi indi woon mooy ngir gis lu doyee di ci man wala gis lu ñur lu doyee di ba génn wax waaye ñaanal naa ko ma dem waaye Bakar la sa fees dellu yóbbaale tayin ji nee ko bi dafay ñëw am aajo bi ne ci moom am tawat bi muy jëf ci yaramam wala mu am Bakar yi mu def yëg ne mën naa ci dara sas mboo may na ma ko mu ñëw raam-raamlu joxe xat bi am kooku li mu joxe joxe ko ngir yàlla da koo joxe ngir dafa jënd si dafa am fekk maa ngi ñu jaay mu jënd ko maanaam dafa joxe xol bi loola ci nekk ngir li ne ci moom ma tàggale ko ak moom ma yor xol bi xam ne loolu ko tax a jug ma ñaan yàlla mu teggi loolu ko dal bu delloo këram ngir na loolu dem na mu ne kooku du yóbbu Bakar yóbbu de waaye dana yóbbu xaaju di faj ko mu ne ñetteel nag ki si topp mooy ki nga xam ne moom moo ci gën te loolu mooy ñun soppe yi mooy ñu dama dégg bëgg ma te yàlla rek tax ñu ñëw di ma siyaare si bu ñu indi sàkkuñ ci dara xool ci dara ñoo ñëw rek di jëm yàlla seen jéego yëpp yàlla moo tax ñu ñëw dellu jéego ñu dellu it yàlla tax yàlla moo tax
0: ko bu ñëw na yër xol bi xamna li moko taxaw dug koku dana yobale ay du faju haddi yim taxé dana dug fa nga dug dana yobale mbir mu jup dana yobale taxé aduna ak alaahir kon na yoy nak ma la xal ak soppé rek ñu soppé nañ xol yoy ban lañ ci ñi ri bu ñëw nañ xol ñun ban soppé lañ ci dana sopp ñu yalla wala dafa am leen ñu cënt lool dama ko lancé ngir soppé mën ci baye xel ma del ci wax ci islam sayyidina sallam bu ñu gëna jamono nek ndaw yalla dogal mu nek ak ay wajuram ay mbokki wajuram ñu ko mëna waxe te bokku ñu dara da wax nako wajuram ya wajuram bu jëm wax nako ci kasse ñepp lo mëna ko mu ne bokku ma ak ñom dara dama seen ci askan bi ñu dimbal leen ñu nekk ndaw nak yalla dogal ñu gis ci nit ñi ñu am ay jafé jafé ño xamne alal di yott yeen ñu ko mom mo tax jafé jafé dal seen kaw wala ay duggal yeen xaar alal te ñu wax ak ñom ndax gëmu ñu ko da la ñeen salalahu alayhi wasallam gëmu ñu ko won ñu wax ak ñom waye yeen mëna jël dess mom fa mu matali ko day fekk ku wër alal mu wër ba keuf ko daw bon ko kefe daw da koy day daw ngir salaxel lako ngir gëmu ci yow ñu ko waxe legi sayyidina sallallahu alayhi wasallam it cheikh la won cheikh bobu it batay ci ma ngi gis wat ci dama ubbe won ni yalla da ko wajal par yalla da ko ber cheikh la won cheikh bi dara waralu ko ci lima yeg man lolu mom war won tuddu ben nur al-hasan al hasan moy rafet sante salam day rafet dafa rafet rafetal fum jaar fop fu yak won fofu dafa rafet salam yi fum jaar jambar ga fay muju kon mom al hasan la waron tuddu sante salam te jamono bobu jamono yi dekk bi dekk ndar la won dekk lon dekk ciadu la won jamono bobu danaka biine mel fo non kep ku bidd won ay tour yo xam tour ciadu lañu dan tuddé ngir tedd ñepp dafa won nañ ci kep ku dund ay cheikh rek bu dey ay goor hasan usaynu hasan rek lañu tuddé té lo ko ne xamné tour bu delu wat la ci diin islam bu ñu nek doon cheikh mu nadru wenen tour té bu tuddé wenen tour mo di waté ñu waté tour bobu day def gak ci mom waye su mom da ko sé dafa sétal leppam ku ñu do nek cheikh al hasan ak usaynu ñu tuddé ko hasan tuddé ko usaynu cheikh bobu dafa mu di genn aduna yagu sampu kër ci ndawam la genn aduna kon cheikh bi lam moko taxawu djub yalla da ko won def ngir tour meuna fenn ci mom lol moy tu waral tour al hasan salam bi sun borom moko dox te sotu yasin kon lol day newat ben ci wadjal ko sun borom wadjal ber ko sun borom ber cheikh bobu genn aduna benen stop yi moy mam dam ni amona soxna is nepp day gor neena ken bindu ci sun borom da fay jël nepp lol mom moko wax man sen amin salam lu waral lol mune yalla bagn ko lolu ci man ndax ñoy ni sambon kër seen doom sant ne sama ñu bop sant ni dama indi ben ciow bo xam tane ni netay ciow la may jural du am jariñ te dana wax naan yaq alalu yalla amul jariñ motax nit ñi dafa ñu mëna ci ñoom lolu wara sun borom faxas ñu ñepp mom kessé ma def ci duur sant kër ba ay ndabon tay ñoo fi nekk kon lolu batay ci wajal gi la waye yu mëna yalla mo feñat fofu ci sayyidina hasan salam batay ci wajal gi ni ma waxe won ay wajjum mo ñoo gis mom dara bu nekké ndaw ndax yalla dafa mu seen bëpp yalla wajal ko benen moy sayyidina hasan salam jangul wala bok nit jangaluko sun borom mako sol xam xam bi ñu yor da wax na ni bama gene aduna fa lamu khudu alayhi salatu wassalam fukki nan la mahmud ibrahim may fa tan fa

baddu sax nga xamne lolou len yag naqari la hamas xexam yu bari yeepp ak yag yi yag yeepp mu nek ben parti bu ndaw bo xamne du rew mu xexal israël 2 ans ñaari at yo xamne teyena seeni seeni nit yo xamne ni kérok bimu ci jotté moy bañ woté né nañ tok waxtaan cial 95% ci lim am ci doole ci israël ci iran la bayiko kon iran am mañel yalla def mu am ci digëntéem ak arab ak firaq suñu borom mi dimbali ko ba nga xamné rew mu amna comme mo xamné ni buñ concentré wu seen bop man nañu demal seen bop lu bare bare fa lay jogé walu sijaade yi gëna kawé ci sijaade yi décoration ci walu jakk yi ni ba ci xéer yi ñi tuddé ay virus ak ay haqiqat yu bare bare yoyu yu ci gëna nek original fofu lay bayiko plus liñ am ci gaz ak pétrole ak yeneen ak yeneen ak yeneen ak yeneen ak yeneen kon yoyu ñom ñu nek ci seen concentration bobu nonu di liggéeyal seen bop nak ci liggéey bo xamne liñ gëm moy yalla mo neewon lañ wajal noni ci ay ngannaay yo xamne ni turhibuna bihi adu wallahi wa aduwakum lol moy ñu wajal seen bop lepp ci lu jëm ci walu guerre internet ba fa nek sax bokku tek suñu internet bi ñom internet bi ñu jëfëndiko bokku tek suñu internet bi bari waara lu ñu jëfëndiko ci internet yo xamne amu fu ndax yewudi ñoko mom gis ngeen bi guerre bi tambalé rek dañoo couper lepp lu jëm ci walu joko kay ñu ne légui nañu joko ci yeneen yi nga xamne seen alliés yi nga xamne duñu julit mo xamne russi ñoko mom wala seen way ñu jëfëndiko yoy la ngeena wolu ci yeneen yi nga xamne jif ñoko mom moy ay TikTok Facebook ak yeneen yi nga xamne Israël mi ngi koy contrôler amna publication yo xamne dang koy publier légui ñu dag ñu dindiku lolu ñi yëngu ci walu xibaar xamnañ ci dara wala ñu tut sa compte far ben yoon légui nak ñoomit ñuy bayyi yoy yep di jëfëndiko amna ay alliés yo xamné benn bi Chine la benn bi Russia ñu jëfëndiko yoy nga xamné ñamit ñu amal ñom ay alaqaat yo xamné amna lu ñu jariñ ci Iran amna lu ñu jariñ ci ñom ñu yé programme bo xamné seen lepp dañ ko programmé bokku na ci lañ programmé moy lu jëm ci walu seen rew kinné moy ayatullah bi al mursidul a'la bi moy kilifa diiné gi nga xamné moy kilifa way politique buñ wuté ci mom lañuy ñëw mu atté leen ci lu wax kenn du ci tek baat ci rew ma yépp dañ koy nangul loolu ci xumay ni la won ba nit ñëw ci ayat lay xami ni mi mu nekk nit ko xamne ku riis ay jaar jaar la amu dara ci tass buñ xamone dara ci mom dañ ko génné waye dara lu ñaaw xamaluñ ko lu rut tuuma yi nga xamne mom lañ tek ci mom moy dafa bañ Israël dafa bañ Philist dafa bañ Amérique dafa bañ nangam dafa bañ nangam ci yoonentou bu ñëwone non lay démé sallallahu alayhi wasallam mbagnel gogou lay tek lolu waral ñu diko wo ci ay waxtaan ci milaf nawawi bok mu yor nucléaire bi ak li bëgg xam contrôler limi liggéey ci walu arme ci walu nangam ak nangam mu né mom bañut waxtaan fuñ ko wo ci waxtaan mu ñëw wuy ci waxtaan def nañ ko ay yoon ba ci juin bi nga xamné ci lañ jottona jappanté juin bi ñu gën nga xamne ci lañ jottona laalé laalanté bu saf bobu non kérok bi ni wuy ji bañ ñëw suba la wara dem saltanatu amal pour wara def ndajéba ci lañ tambalé diko bombardé bi li amé nak momit ci la jël ay matukaay yag na defari bombe yag na wajal bopam ba ci nitu yalla gi ni ñom biñu démé ba nga xamné xamnañ né ñing koy bëgga ñing koy tukk ci ay tukk yo xamné yi direct la yi indirect la ci lañ ko waxal ne ko dañu bëgg na ñew ci malaaji nga xamne dañ ko defar ci suuf muy ay dëkk way yo xamne ci suuf la nek taxtal ard la nga xamne manam sori na lool ci suuf waye lu mu tont rusna di dugg ci malaaji yoy 93 millions yi ne ci kaw suuf ñu leen ray man may muccu fuñ ko rayé ndax dañ ko ray ci kaw lalam dedet ndax dañ ko ray ci marché ba dedet fuñ ko rayé ci biiroom lañ ko rayé ci bir biiroom mu tok ak ay généraux di waxtaan ak ñom ci lu jëm ci nuñu défendre seen bop nuñu doxale seen rew ci lañ leen faati lepp ci yeen nabi sallallahu alayhi wasallam neewon kep kuñ faat ci nga doon défendre sa alal wala sa diiné wala sa der la nga xamné shahid nga kon yi amna ci

bi lolu amé momi yagna wax ak ay dekkandom né len kat yéne nga bayyi seen jawu ñuy jaar seen jawu dima di dal sama kaw di bayyi ko ci bass nek seen rew di dal sama kaw ah lolu nak su ngeen ci waxut sumay fayu ci yeen ñi lay jëk ci bass yi nek fofu biñ bombardé ba fat ayet lay xamni yalla yalla doliko yermane momit ci la da def la mo def sanni ben riyad sanni ben bahrayni nga xamne radar bi gëna mag bu américain yi ñu amon ci sarqul awsat nga xamne lepp luy naw bari ba ci picci sax buñ toge washington mën nañu wax picci mënu mel radar bobu bahrayni la nekkon era door ba def ko do ko yepp seen bas bu mag ba fa la nek ñu def ko do dubai gi nga xamne seen royé ci hotel yi gëna neex gëna bakane fa lañu teddoon di régler ak contrôler xex bi hotel bulma mu sanni fa momit ab machine batay sanni wu ci marché yi de sanni wu ci jakkay xolal xex bu silice bi mi xex batay sanni wu ci seen missile yi demut ci fiñuy dajé wala ci nitub diiné wala ci nangam nangam toujours ay adab lay viser fa lay dal def ko organ gi nga xamné mom la sosol momit ba nga xamné biñ konté bima konté réew yi nga xamné sané ko fa ci réew arabiy man na juroom ñaar ba noppé nak djéggi leer dem ci Tel Aviv nga xamné né nañ moy réew mi ëpp sécurité ci aduna bi pétard sax dafa tak ndax sécurité bu mat bu fa nek seenu guddii day melni beccëk réew mom mu difa wacc difa taw ay missile nga xamné ben inertant sané na fa 200 missile ci bis bu ñëk ba té néna yoy yu magal yi la yim dencion yu bési tay ci guddigi lako tambali lakoy tambali lému yalla barké lool lepp am fofu ci dénga Haifa ba ci Quds ba ci tay ji ni bureau Netanyahu bureau le vice sanni fa misil ba tay tonto bu ñom ci biir Iran lay tok def limi def lolu ci aduna mom jappone ni kenn mo fit wo amu benn president bu am fitu tey sa telephone sax wax ci lak buñ xam saga Netanyahu wala nga saga Amerique ndax ni len ñepp ragalé waxuma saga waye duma demur wala tay lenañ wa Khalid ba dajalo nañ ñom rew yoyu non dajalo nañ ba naqarlu yoyu Obama Trump legi ni ci jakk ji la gis jakarlo non def néna gëssante na gëy yu arabiy ñom sax nénañ dañu bëggono fayul seen bop néna leen grawul bayil leen ma xéré xéx bi bo la ci nak ak communication bo xamné ni ñu ëpp ci aduna bi 90% xibaar yi ñu jëf baaxut ci guerre xibaar bi dëggëntaan bi jottuñu ko lutax occidentaux yi complot la buñ ko def dañ ko complot ci walu média complot ko ci walu économie complot ko ci walu lepp ba nga xamne sax ñom buñ bombardé Iran sax nga gis vidéo bu baax gis asar yi ndombar do ko gis ay photo ay vidéo téléphone nga gis yo xamne du baax sax ñom buñ faté ci ñom kenn bala met 24 heures da len taxaw am saraha taxaw ne faat nañ diw ak diw ak diw nangam ak nangam nangam nangam ba tay yakarna légui may dugg ci jakk ji 500 nangam personne yo xamne faat nañ ci ñi ci ëpp di ay abriya ay xalé ba tay Israël joxuguñ ñu dara Amérique non ñom seen taqdirat yi ñu def sax nenañ quand militaire yi bombardé yu réew yu arabiy la fa dé ëpp na jégené junni soldats américains iraniens loolu lañ wax ñom nenañ ñom ñu jëkkara nañ sét lañ sét fa faat ñen juroom ñaar suma jumut loolu lañ wax matut 10 li ñu déclarer wa 4 wala matut 7 sax kon 4 wa iraniens nenañ dem ci guddii 500 nangam yu néna la ci nenn ñoomit ñu am seeni akhbar yo xamne xajna amu doole nono waye ku fay tibbi da nga jël lu yeur bokku na ci moy al alam bi nga xamne moy télé bu mag bi nek non la tuddu bi nek iran nga xamne arab lay wax bi dess moy al manar bi nga xamne hisbullah moko mom ak mayadin ak télé sin waye ak rusien waye aduna bi yep surtout na télé français yi nga xamne ñun suñu réew mi dafa complexe ba nga xamne ñom xibaar yi ñu jot yépp yu wolofi ci ñoom ci foofu lañu jël kon lii mooy li ci am lu tax nag ñu bàyyi ba weeru koor
da melni fukki minute ci dess ci pareguma sax ñoguma ci tombu bu mujju bi ah ba ci lutax ñu tan wéru koor gi nak bombar def loolu amna lu sewlu ci am lu ci julli di xamut xam ngeen lañ ci jublu moy gis nga yahudi lepp luñ def ñom manam nit mystique lañ mystique noir nak la wax njabar bu bon lañ yoré ay gisane kat lañ yoré yahudi ñoy diiné ji gëna bon ci walu mystique seen lepp fofu la tégg ñom dañuy wax bay wax fi ak 2050 ak 2000 nangam seen gisane kat yeek seen njabar kat liñ leen di tégal ñu tan wéru koor liñ ci jublu moy liñ jublu ci wéru koor gi moy buñ dalé ci kawam ci wéru koor bu riposté ci réew arabi julit yi ni ñëkke di wo ak di yitté wo makka ak medina di dem ay umrah ak nangam nangam bu iran riposté julit yi méré ko né iran mo bon ha arabi saoudi la door ay bomb nangam nangam iran mo bon kowé gis nga dembu dañoo déclarer né nafilé du am ci réew mo ko def ñu né iran mo bon ha kowé bomb soso ba légui amu benn guddii go xamné nafilé wuñ ca tay nafilé ñu ci jakkay loolu lañ ci jibul moy jaxassé ko mbokk julitami samedi bi jall ma ngi leen def ben waxtan bo xamné ay ujaaji waron dem makka lañ fi ci dakar fi ma tok di waxtan ki jité sharika bi lañ ko wax né ko dafa melni ujaaji luñ mëna dem tay ak suba ndax dafa melni dubai lañu wara jaar ci aéroport dubai duñ ko tej nga xamné automatiquement bo warona umra ji do wax iran mo bon xagn ñama sama umra gi politique bi motax ñu jël ko ci wéru koor gi li julit dañ ko xam li la moy dañ ko bëgg jaxassé julit yi xagn réussir nañ ci ndax ko fayon sa xaaliss wara umra ji né dama wara dem umra ji ñu la mëno dem ñu la lu xew ñu né iran dafa bombardé aéroport abu dhabi wala dubai ah automatiquement bo mutum xel loy def moy fofu ngay doxé bañ réew iran ba faaw yi dañ ko wara xam kon dafa amad lu ne ci biir politique bi moy ñom nizam affaireu nawi milaf nawi bi yittelu len nizam bu iran bi mom lañ bëgg daanel mu jëge fi ñom liñ déclarer won moy biñu jëk échec ndax guerre dañ né kenn duko xayma ci ñaatu nit nga ray mu né man rayna 500 personnes yow ñaatu nit nga ray mu né man rayna 7 personnes ñu na kon ké mo gagné dédé guerre duñ ko xayma ci non dé guerre niñ koy xayma ci bi tahqiq al ahdaf ndax sa objectif yi nga waxone motax ngay guerre tahqiq nga ko wala dit ñom luñu déclarer won moy ayat lay xamni bu faato japp nañ ni iran ñepp dañu genn manifester rewma jeex nangam nangam guerre bi jeex mu jeex ben yoon lolu joxon niñ ray ayat lay xamni million nit du iran rek de fu shia nek ci aduna bi tay manifestation bi amon yaman nenañ 1 million personnes ñoo gennon iran dañu autorisé won ngir rewma situation bi nim deme motax yeen dekk yi rek lañ bayyi ñu def manifestation luñu doon def di woné seen kefeel amna video yi ñu mont nak yo xamne dañuy warane ay video yo xamne dañoo bëcc ci faatu ayat lay xam du dëgg bi ci lesaat moy mawaqif yi ci am julit yi wax dëgg yalla seen taxaway borom minbar yi di wax muy waxal suñu mbokk wahabi yi lu xew ci aduna bi ñu gënë ci fatwa bu magal xewé ñu gënë wax luñ def ñu gënë wax defi vidéo lu nañu wax batay diggo kenn ko wax ci guerre bi kenn du ci wax lutax moy réew yi nga xamné ñoy seeni kilifa ci walu politique am nañ position bo xamné ni arrangé wu len motax na mbuñu wax lu man di xew moy même iran bu toñal sax dañu wara taxaw ci ginnaw réew yi nga xam duñu réew julli sax taxaw nañ wax né wax deug yalla bo xon bo won trump ni mu tok bu mu tok fi sax fi guñu min dafa sel mu dem ci Allah ba deug nga trump bu togon netanyahu tok na ne len wa yeen lu ngeen ci tek iran luñ la mëna wax luñ mëna lu logique duñ la mëna wax mu ñu wax dara la ñor dara la ñor duñ ko mëna wax toñ gi mom fo tak toñel gi reel gi dafa upp wa toñel gi tol ni am reew yi nga xamne sax ay yéfer lañ ay xiram lañuy jam lu melne sin nga xamne ay ahrar lañ ay nit lañ ñu mom seen bop dégg ba ci espagne gi ni ak russia ñom ñepp ñu taxaw ne wax deug yalla toñel gi ëpp na naari kenn ngi tax lool xam nga déclaration yi gën lay ñoo ngi ñaawlu iran
door gi mu door ci soufu jamburi legui lolou ngay gis ñi wax ñepp lolou lañ wax ko wax ñaan ñaari yéfer yu xex ira bu ñuy yéfer waxna legui ne dañoo séré ne amu benn burbur du yalla séré ne yoonu ci yalla muhammad yalla ko yoni gëm yoonenti yépp nak waxna legui ne arkanul islam arkanul iman yépp dañ koy appliquer amnañ ay wouté yu wouté kon ñom suñu ikhtilaf ak ñom ikhtilaful madahib la waye du ikhtilaful din kon ñom ñepp warona am ay position yo xamne dañ ko wara taxaw mu leer nañ comme niko cheikhul azhar defé ñu bare ci borom xam xam azhar yi taxaw nañ wax neena ñun day duñu shi'a waye ñu ngi taxaw ci wetu iran ginaaw do bi gat kenn wax ñepp ñu nem kon lolu do taxaway bo xamne ni bu jaar la legui nak niti dine lan moy seen taxaway lan moy seen wartef ci li ni nga xamne mom lañ wax lolu moy li nga xamé ne moy taxawayu Touba ta moy ñaan say ndëggé jafé bo xamne amna ci aduna da nga dégg ki fi nekkal sëriñ bi def ay ñaan wala mu santane ay ñaan mo xam ñaan ga dañ koy def ala nan wala dañ koy def bi zahril ghaib kon lool moy li ci ñëk moy silaul mu'min julit bu ne wara tok ne man de li am ci responsabilité bul xép sa ñaan gi nga tok ñaan ko bu ko xép bu la yalla waron li nga ñaan lim def do ko xép bu ñaaral moy atakaful maddi ci loolu xagn ñun agguñu fa wala suñu doole aggu fa moy jappale leen ci walu matériel ak ci walu alal lolu kon mënuñu ko liñ man moy ñaanal leen té lolu moy xew xew yi am ci aduna yépp bari ñu amé won ci Palestine nga xamna amna ben borom xam xam Cheikh Daddo taxaw na genn ben fatwa né asaka yi wa ñu ne ci Khalid bi seen asaka yi dañ ko yobbu Gaza wax lu mel non yakarna koru daw dañ won sax zakatul fitr arab yépp dañ ko wara dajalé yobbu ko Gaza da waxon na ben fatwa bu mel non lolu moy taxaway jul moy ku ne ci jafé jafé ñu jek jek rek genn ben fatwa bo xamné wala taxaway bo xamné manam bu feeng lay doon ñaar moy yek ci walu shuhur walu yek moy nga am lo yek dal metti go yek ci li xew sa mbokk julit lolu taxaway la bo xamné ni mo tambalé ci yow baag ci rijalud din ci ba ci kilifa diiné ki hadith bi mu ubbi won waxtane ci yentibi waxon ne julit yi seenu jappalo ak seenu benno dañu wara melne benn jëm jo xamne ni bu dara ané ñepp ko yëgëndo ta lolu gis nañ ci ay sorti yo xamne taxul mu am solo ci ay nit diiné yo xamne wax dëgg yalla def nañ ci ay sorti waxna légui né azhar amna benn kilifa gu mag bu nek azhar mohammed ibrahim al usmawi du jangale kat bu mag bo xamne genn publiquement genn wala position docteur ahmed raisouni legui waxna la kassalika mufti saltanat amman koko jël raw gadd ko mom koko mom da joxe fatwa mom carrément genné yakarna yoni na la ko woné né ah kudib julit da nga wara taxaw ci wetu iran lolu moy taxawayu diiné waye suñu serigne cheikhul khadim taxawna taxaway bo xamné fi ba ila yawmal ba yawmal qiyam lepp luy am ci aduna rek taxawayam feñ na ci man amanu wa aslamu wa ahsanu ahibati fi khayri rabbin yuhsin koku position bi lerna man amanu wa aslamu wa ahsanu yeen yi nga xamné da ngayene gëm yalla cey rafetal cey pratiquer diine da ngayene xamné yeene samay soppé wajal qulubana ala tawadudi bila tanazu'in wala ta'asud lolu position la yalla nga def xol yi ñu bëggante ci duñu xëccio ci duñu soxarante wala takhasumi wala tadaburi wala tabaqudi wala tanafuri position la bo xam ba ila yawmal qiyamati du dañ hatta nasira muslimina qash'in wa mu'minina mukhlisina salihin wa akhirina bi hubbi kulli muslim mo xam ab iranien la wala turkien la kulli muslim wa najina min sharri kulli mujrim lolu position la awsil li ummati an-nabi ahmada
musalliyan alayhi fi man humida lolou position la xetu yonent bi ñepp yalla len dimbal li len fekk fañ nek lolou position la nasran azizan yashmalu kibara ma sigari lulhum man bara lolou position la dimbal lu deugar lo xamne day matale ba lambo ñepp ndaw ñi ak mag lolou position la qul lahum nasran nasran aziz ajila wa bashiranhum ajilan wa ajila nimbal lo xamne ni lu deugar lay do lu gaaw lu and ak mbekt damay wax sax ci gattal qasid ak wakana haqan position la tiktok rek motax sax lu bare bare da ngay gis kilife yi diine yi diko faral di sak diko faral di diglé ñukay ñaanal jull yi nga xamne dañu ne ci ay jafé jafé lolu position la kon position bi deug moy julit yi taxaw ci lolu nak ñoo ci waro na jitu ñoo ci delu ginaaw ci moy saoudia mamlakatul arabia saoudia fani yepp ñi def ay ndaje di naqarlu ay missile yo xamne ni delu ci seen kaw delu ci ñom waye ci ay niti americain la dal ci bu neexon iran mu sanniko mu dal ci digg riyad su ko neexon mu sanniko ci seen capitale économique jidda su ko neexon mu sanniko ci marché ba gëna mak ci dubai luñ ci man wa yoy yep def ko toujours day viser fa nga xamné fa la ay nonam nek ndax mom joté wut amérique ndax li ne ci digënté mak amérique ay continent la waxuma lay réew ay continent mo dox ci digënté amérique fi né missile ni bayiko wut amérique dé di sanni day ñëw ba djégé bir israël lay doré missile wala mu diko doré kowet wala mu diko doré ordon wala mu diko doré ci réew yoy non kon iran yi lan rek la man moy allié américain yi ni momi mu difa dor lolé té li ci gëna am solo moy tour yu barkel yi nga xamné mom lañuy tuddé seen qaida yi moy seen base militaire yakarna bi gëna mak khatimul anbiya lañu tuddé moy base militaire bi gëna mak nga xamné moy dor dor yi safi khatimul anbiya missile bi nga xamné mom la aduna bi yëpp ragal ñu ngi tuddé khaybar waxona légui digënté khaybar yëhud mom lay bañé dégg ndax la ko yëm di bi defoon bu ñuy dégg khaybar di daw iran missile bi khaybar la ko tuddé benn bi fat wala fatah sijil mi ngi bayiko ci min sijilin nga xamné turu alquran yoy non kon lool trump waxal na bopam légui ci déclaration bi motax julit buñ ko don diglu dañuy gëna bëgg iran néna rayna ko da don ndogo manam dafa togon ci ndax beccëk la wara guddi waye ndogo la wax moy neté ak ayat lay xamni kon buñ xolé ba xol julit yi war nañu xol ci xew xew yi di am te li nak ku tok sa bokk ne man de yoruma ci dara da nga dem ba internet gëna yok bu fekke internet nga yoron tok sa rukh da nga dem ba gas wal gëna yok courant man na gëna yok ndax li bu continuer une semaine rek la la wax une semaine rek li wagné ko won ci réew mi yépp man na yok wat bo moy tout wa bu yok ko doko yépp mais milliardaire yéne ci khalid ba ñom duñ ko yékk américain duñ ko yékk ñun réew yi neuy doole yi di afrique ñokoy yékk kon taxaway bi deug moy ñu delu wat ci alcorane alkarim delu wat ci hadith yu nabi sallallahu alayhi wasallam delu wat ci ñangalem kilife yu bax yi nga xamni ñofi nekkon amna kilife gu mag go xamne neena ma kérok bi ci ñu du khadir yéne ci jumaaji na na ñaanal khumayni fala ma fekkon amna kilife go xamne waxna mako wa amna kilife gu neewa siyar ji wonna tahran ba dem ba neeg bi khumayni do duggé khalwa wa yéne ma fa duggé limay yik ma yalla rek ko xam nga xamne ansar yi dañ ko fa bayyi si jaadagam don tok ak yereem don solo xéti ansar yoy dañ ko bayyi mu neeg neeg bu batiné bu bo xamne bu fa duggé nga am lo yek amna kilife fi ci touba bu neew demon na fa visite way bu ma duggé ci neeg bi rek dama am luma yek ci jombut ni may deg kon ñi ay nit ñu sét lañ ño xamne amul lu ñënd du muhadirat li ñuy tumal yeen réew yi ay mexique ak ay venezuela
ak réew yi nga xam dañu tuumal ay drogue ay rayet amu ci Iran fune ba tay ciowli waxuñu drop waxuñu ay manam jappante durut ay ray ci ray ya fa am yépp bo ci wax buñu tegon dossier bi liko waral moy manam atté ray lañu atté ci mom kon lolu lu mata bayyi xel la motax waxtan yi dafa nek tém bo xamné bu ubbé ku la lol ndax man bima koy wacc sax bobu dama bëgguna gëna concentré wu ci Palestine ak Hamas far bi xew xew bi amé la bayyi lolu duggal ci bu Iran bi moy xew xew Iran bi kon julli ji diko yitté wo di xol akhbar yi fum toll lolu ak yitté wona di metti lu ci xol ak yitté wona taju sabru dem ci barab bu sel nga jang fa qasida wa kana qal ñaanal leen ak yitté wona taxaway la jang alquran ak yitté wona ñaanal non ye yalla gën leena doli ay jafé jafé ba liñ bëgg ci julli du am ak yitté wona ndax li kat bu soté du bax ndax bokku na ci objectif yi moy dañuy duggal ay bar légui mu am Iran nit ñe légui dañuy am liberté lu way neex sol légui mu nekk jumhuriyya bo xamni république bi lay doon république démocrate lay nekk Iran légui du nekk baatu jumhuriyya islamiyya dañ ko fay jëlé lolu kay tiaxan kat bu ne ci dëkk ba dang koy bëgg bo sañol ak tiaxan kat ak def ko ta lu bon day daldi wax ni ayat lay xamni man bu nim faato contane ma ci tiaxan kat lolu lañ wax waye ko xamni ni diina nga gëm ak lu baax nga gëm ak valeur ay jikko yi xam nga gëm do mëna andi ci lolu ta mbolé mën fi téré kat mi ngi ci yeneen réew bu dé ray arabie saoudite ko fi ëpp lañ fa tecc ci borom xam xam kenn xamu ñu toll bu dé ñak démocratie rek ñak démocrate ci nizam bi dañuy dox nizam saoudien muy doxé élection dafa ma sam dudul ay élection maire ak député amu fa maroc gi élection dafa am dudul ay élection député mo fa am bi adna bi yépp yëngoo mom yëngoot ba tay ñu ngi yoré seen mamlaka royo mo fay dox kon rew jul yépp yéne nañ leen jamm jamm difa am ndax loolu lañ bëgg yitt loolu lañ ñaan yalla ñepp am jamm ñi yoré royo mak ba ci saoudi ga nga xamné fa la makka medina nek yépp lañ bëgg jamm am fa kuy jang qasire señ bi nga gis muy ñaanal medinatu munawwara bi ñaanal makka jamm difa am nonu mu taxé won né nuhibbuhu sallallahu alayhi wa sallam hubban bihi nuhibb man wala la serigne waxone lu tak ci mom rek beug nako neena legi djegna yaronte bi sallallahu alaihi wasallam waye lu lal yaronte bi beug nako hubban bihi nuhibb man wala ci lolou la ab talibé wala kuy safo serigne bi ci lolou ngay dox waye li ñu tek ñi ak complot gi ni kuy nit ko xamne am nga liberté sa bop di gor da nga xamne li lu ñaaw la lo xamne wax deug yalla xel mu sel nanguko tayit bokku ci jikko yu rafet kon dal liñu def moy ñaan yalla ci barkeb cheikh mohammedul amin ci barkeb cheikh sidil mukhtar ci barkeb njabotu cheikh mohammedul amin gi suñ borom gëna dimbali ju rew julit yi bu baakha baakha baakha baax gëna dimbali suñ mbokk julit yi nga xamne dañu ne ci ay jafé jafé muy iya deug la man na bopam de waye nako yalla gëna manal lat mu gëna am katan ba noni liñ bëgg ci mom buñ ko am ci mom ta jamm del ci aduna bi yépp nak rawati na ci sarqul awsat gi bu amé jamm ñepp am jamm bo mu jamm fenn do am jamm yalla gëna dajalé ak julit yi ñu andat nekkat ben jamm di am ci aduna bi yépp ma ngi jéglu baax baax baax bëggoon na gëna yaatal fu ci nekk rek damay ciof ngir bëgg fa laal ndax waxtu wu xawa tënku yi Seigne Bachir ma ngi gëna jéggu baax baax baax assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh

0: wara waxtaane qasida yi nga xam ne moo meelu maolaana cheikhul xadim nga xam ne suñ jagoom la di suñu tawfeex di suñu xéewal ñu di ko jëfandikoo waxtu wu nekk di ci taatan di ci dagaan saa su nekk xër ci lool te loolu nag tax na ñu tànn tomb boo xam ne dañ koy tuddee adabu tahamul maa qasaidil xadimiya maanaam teggin yi nga xam ne moo war ci ñu war koo làmboo ci bu ñuy jëfandikoo xaside yi ci fànn yu nekk ci fànn gu nekk maanaam loolu daal mooy tënk li ñu war a waxtaane tey tax na nag ñu tànn koo xam ne jàpp naa ne su ko waxtaanee danañ ci am lu kawe njort bu baax a baax ndax yàgg na koo def nit ñi di ci jariñu waxtu wu nekk rawatina jamono jii nga xam ne ndaw yépp dëgmal nañ xasida kooku mooy kan Serigne Afia Ahmad Niang di borom xam-xam bu mag di gëstukat rawatina ci yoon wi ak njàngaleem sëriñ bi bokk ci ñi nga xam ne ñooy taxawee bayaan bi fii ci juma ji jàpp naa ne suñ nee Serigne Afia Ahmad Niang rek ñëpp xam nañ ko bu baax a baax a baax waxtaan wi nag tënkal nañu ko ci ñetti tomb bu njëkk bi mooy teggin yi nga xam ne moom la taalibe bi wala jullit bi bëgg a jariñu ci xasida rek teggin yi mu war a jëfandikoo ci moom gi nga xam ne am gi nga xam ne am na ko xasida am gi mu am xasida denc ko rek teggin yim ci war a sàmmonteel ci am gim ko am ak denc gi ñaareel bi mooy teggin yi nga xam ne war na koo sàmmonte ci jëfandikoo gi yan teggin yoo war a làmboo buy jëfandikoo xasida ñetteel bi nag mooy teggin yim war a làmbool ci bind gi ak tesaare bind xasida ak di ko mool di ko tesaare nit ñi di ko jariñoo nan lañu war a def war a yan teggin lañu war a làmbool buñ koy bind ak buñ koy tesaare li ci des mooy ay laabiire yoo xam ne dana ko mottalee waxtaan wi jàpp naa ne li ñu def rek mooy njëkkanteeg waxtu wi jox ko kaddu gi mu jublu ci waxtaan wi su ko defee ñu bokk déglu ko sëriñ bismillah
1: bismillah arrahman arrahim alhamdulilahi rabbil alamin wassalatu wassalaamu ala ashrafi al anbiyaai wal mursalin sayyidina mawlana muhammadin al amin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin bokki julit yi assalaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh maa ngi leen di nuyu di leen ziara leen ndokkeel ci weeru mag wi di sax ramadan al mubarak di ñaan sunu borom subhanahu wa taala mu may nu ci kattan ak man ak tal ak pas-pas bañ joxee ko nit ñu ko digale tañ nangul nu ko tañ yàgg koo teewe at yu bare bare bare di nuyu bu baax ak ziar Cheikh al khalifatul akram Cheikh Mohamed al muntaqa di ko ñaanal yàlla mu bàyyi ko ci sunu kanam lu yàgg lool naal yi mu sumb di ko liggéeyal l'islam ci toolub sëriñ bi mu yeggale ko tañ ànd ko moom ci na mu gën a rafete di nuyu waa daairatu muqaddamatul xidma ci njiitul Serigne Afia Bousso al imam di rafetlu seen taxawaay ak seenu liggéey ci béréb bu sell bii ñu nekk di ñaan suñu borom gën dina dëgëral te nangu seen bu liggéey ginnaaw loolu nag niñ ko waxee ni ko Serigne Abdul Ahad waxee tomb bi ñuy waxtaane mooy teggin yi ñu war a

0: amé buñuy jëfëndiko qasidey Seyn Touba yi radiyallahu ta'ala anhu wa arda waxna ko sédélé nañ ko ci ay tombu ab ubbi ak ñetti tombu yu aji ci waxtaan yi waxon nako fuñ ci tollu danañ ko tuddu inshallah ni jëkënte ak waxtu yi ci ubbi tegi dañuy wax ne teggin moy definu rafet wiñu wara defé lepp luñu wara def lepp lo wara def rek nga def ko defin wa gëna rafet wañ santane ku ko defé nona samonté ca la nga ca wara samontel lolu moy teggin teggin nak dafa am solo lol ndax moy tax li ngay def nga man ca jariñu lepp loy def ci lu bax bo ci bëgge am jariñ lol tay wala lol ëlëk da nga cey samontek teggin ya nga ca wara samontel motax serigne bi di wax ne iz kullu man bi ghayrihi ramat tibaa fa innahu yuhramu fawzan wa intifaa kep ko xam yaangi jëf ju bax te samonté wo ci ak teggin ya nga ca wara samontel la nga cey wut do ko am yaay la nga cey tam do ca jariñu ga nga ci bëggona jariñu kon amna solo lol ndax lolou taxna moy tax nga am li nga bëgg ci moy taxit nga mën ko jariño lola kon amna solo teggeen itam dafa bok ci li tax sunu borom nangu jëf ju bax ku jëf ju bax dafa am ay charte ci wara dajé ngir ñu am ci yaakar ni sunu borom dina ko nangu samonté ci ak teggeen daf ca bok teggeen moy tax nit jariñu moy tax nit am tuyaaba ci jëf ju bax ji mi def payu yalla nga am payu yalla ci li ngay def da nga cey samontek ay teggin serigne baangi wax ne jëf samonté jak xam xam manam nga tek ko ci xam xam li ngay def nga tek ko ci xam xam nang ko wara defé ta defé ko nona moy tax jëf ja wër moy tax mu jup waye samonté jak ay teggin nak moy tax nga am ca payu yalla wa khassa أهل العلم والآداب بالفوز بالصواب والثواب كون لول ريك بنكو خامي دا نانيو خام سولو سيغا خامي تيغين امناكو با ليپ لي نوي ديف ني جيما خام يان تيغين لانتي وارا سامونتيل تا بنكو خامي ني سامونتيكو تا تومبو نياارال بي سي بير اوبيتي بي موي خام لي لان موي قصيداي سيرين بي ak san solo la am ak ban waccu way la am ci teunk nak qasayid yoy serigne bi dafa dugg ci bir ab xaj la ci bir mbindam serigne bi sun borom dafa dogal mu bok ci nit yalla yi nga xamne dañoo bind ni nga xamé yonenti amna ci ñom ñi wacce ci am ay téré am ño xam wacce woon ci ñom nitu yalla yi amna ci ño xam dañoo bind ci seen khalima wax ak julit yi ak seeni ñoñ am ño xamé binduñu dañuy sukkaniku ci mbindum ñeleen jitu woon mba ñu jamonante ak ñom mom kom dafa bind te mbind mi dem dayo yaatu way bi ak solo si ak njariñ li foko tak wess nako mindam mom mepp nak moy ak da bok ci ligeyam bi gëna rañiko khasida nak da bok ci bir mbind momu mindum serign bi ñetti xaj lañ koy manañ ko seddel ñetti xaj lum bind lo xamne da ko bind di ci jangale diine ak lu mu bind di ci deeyale ak boromam ak di ci tag yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak di julli ci mom ak lu mu bind di ci jokalante di ci denk julli di wala mu cey jokalante ñom ay wax wala mu cey tontu ay laaj moy kon al muallafat ta'limiyya wal munajat wal amdah was salawat wal murasalat wal fatawa yep mo bindum señ bi la buñ xolé ci waxin wi señ bi buy bind ni mi waxe dañ koy seddel ñaari xaj lu muy way ba mu diko wessal lu ñu way nak lañu tuddé qasida su maté fukki bayit ak ñaar jëm ko rek ñu tuddé ko qasida kon qasida moy ay wax ju ñu way safan lim jakar lool moy wessar moy wax ju ñu wayut kon señ bi aj mindam ñaari xaj la li da ko way li da ko wessar limu waxtan wi nak buñu waxé né qasida sëriñ bi té moy limu way da ci duggal limu wessar té mu jëm ci fann gi ñi waxtané da ci duggalé waxtanu bi qasida yiko taxajuk yi ñi bëgg waxtané tay ji waxtanu ci mbind mepp la jëm waye fim gëna jëm tay moy li sëriñ bi bind di ci déyalé boromam diko ci wétal diko ci jéglu diko ci ñaan diko ci bak diko ci sante diko ci magal diko ci jaamu lolu ak li nga xam dako bind di ci tag yonent bi sallallahu alayhi wa sallam baamu julli ci mom xaj bobu ci mbindum señ bi lolu ñu tuddé qasida waye lim bind tam jëm ci lolu nak tañ wessar koy day duggal ci bi wax ji amna señ bind lo xam du ay way ay wessar la waye da ci déyalé boromam am ci lolu da ci tag yonent bi sallallahu alayhi wasallam am ci lo xam da ci julli ci mom tam mu nek wessar lolu day duggal ci bir wax ji ñuy wax ci baatu qasida lolu dañ ko duggalale donte lolu du ay qasida mu nek nak lu am solo lol mom qasida diko taxa am solo li ci jekk moy jeexit ji bayiko ci serigne bi jeexit ji gëna reuy te gëna sel te gëna mag te bayiko ci serigne bi ñu man ko ñi diko jariño moy mindam mi ndax mbind me mo bayiko ci jëmuji mu wax ko ba mu bind ko mu joge ci mom dara raxuko fekke netale nañ ko soté nañ ko nam ko bindé wala ñu netalé ko nam ko waxé moy la joge ci jëmum té jaaru fenn dara raxu ca ko moy jéxé ji gëna mag ci jéxé di ñu bayé ñu diko jariño kon lolu wone am nek na lu am solo mu am solo lol ndax dafa am solo buñ ko xolé ci wetu xam-xam ci wetu xam-xam buñ koy sété day am solo lol ndax dafa lambo xam-xam bu bari lol te yaatu buy xamal nit ki boromam diko jangal diinem diko jangal ni muy dundé ci aduna dundin wu koy taxa taxé kon dafa lambo xam-xam bu bari lol ba tax na kep kuy gëss su xam-xam binu señ bi amal na la solo waye dafa day xamle serigne bi ci jëmum bo bëgge xam jëmmi serigne bi ci bopam moy kan ci li ci xel mëna xam delo ci mbindam dana la ci xamal lu bare lo mëna japp kon mbindimi dalay xamal serigne bi mbindimi itam dalay xamal am jangaleem ci diine nimu déggé diine da la koy xamal aw yonam da la koy xamal li lepp da koy meuna xame ci mbind mi ci bok bu ne ci walu xam xam rek da ci am solo lol lol waye mu am solo lol ci walu waxin wu rafet li ñi tuddé adab dafa am qima adabiyya nim amé qima ilmiyya non la amé qima adabiyya adab may wax ju rafet lol jo xamné day japp ab xol day dugg ci xol diko japp di leral am xel di ba ki wax lam bëgg wax nit ki mu leer ci bopam leer nañi leer yi wo xamné du am ben siki saka lool moy adab waxin wu rafet kon loolu bo bëggé rek gis wax ju rafet lool jo xamné boko déggé ma nga jang ko mu dugg ci sa xol leral sam xel ubbi ko xamal la nga wara xam ci anam gu ma seuk gogo ci gogo ñi gess ci fannuk adab da leena amal solo lol lol lol waye dafa am solo ci fannuk batin manam ci walu ruh ko xam da nga bëgg not da nga bëgg defaru ku bëgg defaru ku bëgg not sa bakan ba nga selal sa ruh ba nga dox jëm ci sa borom ba nga bëgg am leeru xol ba nga bëgg am batin fasile yi da ci am solo lol da la ci jappale da la ci dimbulé kon dafa am qima ruhiyya kon yépp buñ ko bolé dañuy xamné amna am solo gi foko tak wess nako waye la gëna reuy lol lepp nak moy dafa nek wax ju mag fasunu borom nga xamné ludul alquran ak hadith mo la gëna mag wax ju dul alquran du hadith wa waxi serigne bi bindum serigne mo la gëna mag te lolu mom moñu ko waxal bopam te du waxe bakan li'alamin naziru an khatti ila ilahina ahabbu khatti ñen kepp ko xam yaangi xol sama bind xamal ne sama bind mi mo gënal yalla mepp bind mu ñuy bind budul alquran du hadith bind la mo xamne bu ko da bind arash day jaayu malaaka ye di sabbal di jungamu nga xamne ni mbind mi siwe ci kaw suuf nit ñi diko joxalante diko jange non la siwe ci asaman ci digeenti arsha kursiyu malaaka ya fa nek diko jang diko joxalante lolu bu mu jaaxal kenn yeen ci sallallahu alayhi wasallam net na ci hadith kursi mu ne yalla neena man zakarani fi nafsihi zakartuhu fi nafsi si wa man zakarani fi mala'in zakartuhu fi mala'in a'la fi mala'in khairin minhu kuma tuddu ci wetaay ci sama digeenté ak mom kuma ca fateliku ma fateliku ci sama digeenté ak mom waye kuma fateliku ci bir mbolo ma fateliku ko ci mbolo mu gën mam ma fateliku kon ku fatlikou yalla ci kaw souf mu fatlikou ko ci bir mbolo mané ci kaw souf yalla fatlikou la ci mbolo mané ci asman muy al malu ala kon buñ né xassida yi wa malu ala dañ koy jang diko ki lolu du kiman go xamné dañuy japp né lu mën ta nek la dafa depok liñ xam ci diiné mu leer nañi mu nek lo xamné dafa bari ay njariñ lol lol lol lo xamné lu nit bëgg rek ci aajo tay ak ëlëk man na ca fajo ku bëgg am wër gi yaram amna xassida yo xam bokk jàngé ci barké xassida yi dang ko ci am ku bëgg karangé ak muccu amna yoy bokk ci jàngé dang ko am ku bëgg am aajo ju yittel rek ju faju amna yoy bokk jàngé mu faju ku bëgg la ku bëgg jégé sa borom dox jëm ci mom yegg ca bokk jàngé dana la womat tek la ci yoon ba yobbu la ci sa borom kon solo si dal foko tak wess nako ci anam boko sété bu ko defé nak xolou waxtan bi kon moy teggine yi wara samonter ci jëfëndiko ko ñu def ko ñetti xaj bi ci jëk moy teggini am ko diko jëf di ci jëfëndiko am ko diko jëfëndiko mbokk ci sax momel lol dafa laaj ay tegin ndax wax ju magge ni qasida ku am ay terem war nga xam nga am nga ganjar bu am solo lol go wara fonk ñongal ko warmal ko magal ko kon ku ko am ku nek war nga ko fonk diko fabe ñaari loxo di tuddu yalla bokay fap diko denc ci barab ye geuna sel te geuna lap te geuna ñong te geuna te nga gën ko fonk te len luy ak doyadal ba ak sobental ba ak xebel bul ko ci jeme bu ko bul ko bul teddit diko gegeno bul tar ay tank di ci jeme bu ko tek ci souf bul fab dal de tek ci kawam nang ko jox dal warbu ñuma seuk jo xamne da ngay xamne li yow li nga am ni lo fonk la lo warmal la lo magal la ndax kuma yu'azim hurumatillahi fa huwa khayrun lahu inda rabbi kon lol mom manañ ko teunk fofu rek ku am khassile ku ne dal war nga ko fonk diko warmal diko magal diko teral diko tek ci barab yu ñong yu lap yu kawé yu fonk ta boko jëfëndiko itam nga japp ne lu am solo nga yor nga warmal ko ci yor gam ko yor ak jëfëndiko ci jëfëndiko tombu ñaarel bi moy tombu jang mi fofu dafa am ñaari ñetti xaj amé teggine yo xam da jëm ci jëmmi ki jang ci waxto muy jang am teggine yo xam ci jëmmi jang mi la aju am teggine yo xam ne ci jëmmi ki jang la aju waye teunkuñ ko ci waxto muy jang bam jangu yépp teggine yo da wara and ak mom teggine yi aju ci jëmmi ki jang ci waxto muy jang moy li gën suko mané moy qasida bu koy jang nako wutal waxtu ak barab bo xam bu waxtu sangam joté ci lay jang qasida bu koy fe bu koy jang mu ne ci barab sangam tok fa jang ko bam soti dag yitem don def yep def ko mu yitem jublu ci ba nopi ca door dem ci jenen yitte lol moy bi ci ñëk kon moy nako wutal barab ak waxtu wum koy jange su fekke man na lolu bu dina ba diko jang mom ci bopam na nek nit na labuk toj mo xam toj mag la mo xam toj mu ndaw la ak labuk sobe na yaramam lap ay yereem lap barab bi mi tok diko jang itam na lap na yor na sol yere yiw karafet su mané rafet wajal waj dal xamné day déyalé ak boromam ci wax ju maga bu ko fe mu tok jublu khibla togué ni mi julé féré layu baamu bank ay tankam ni kuy tok di tayam baamu yi tok ci digënté ñaar ci yodi kon na tok toginu jek dal budé jang na xéñ xet gu neex ndax jang qasida ci bir tuddu yalla la bok te tuddu yalla da tegini di ca bok na ngay xéñ xet gu neex ndax ki jang ki tuddu yalla ma fam nek bu fa nekut won ak nit na japp ne mang fa nek ki malaka kon ak jinne yu gëm yalla te xet gu neex ñoo dañ ko bëgg moy señ bi wax naan wa damin adab zikri zakiri julus abdin fi makan tahiri tayyib raihatin izla takhlu majalis zikri iza ma tajlu anil malaikati bistima'i wa mu'min al jinni ala ijma'i kon lol ci jëm nit ki la aju kon yoyu ay tagine yo xamni nit ki ci jëm nit ki la aju ci waxto nga xamé day jang tagine yi aju ci jang mi nak bi ci ñëk moy jang mi na wër na jang mi wër bu mu yaq harafi bu mu soppi ay maska bu mu soppi maana nako jange nako borom binde mu jange ko nonu mu ñak jangam wër ndax ki jang day natali te bo yaqé rek wax nga yaangi waxal ki ngay natali yang koy waxal lu waxu te leg yaq day indi leg day indi lu doy war leg day indi safaru la ka doon wax bëggona wax ñi wax ne ci jamono serigne bi amna ko doon jang ko doon jang ben qasida bo xamne da cey jang ba am baat bo xamne dal dañ ko wara sadda mi dadi wa aqlami liman zahzaha al-yamma kama zahzaha ash-shaytana wal-jahl wal-ghamma ma hallahu an alqa azan halqu hamma ma baqi an wa an khidmati ramma ba wa an ma an khidmat wa man maasiya ba bi khidmati ramma khidmati ramma mu dem mu dindi sadaga bo dindi sadagi sanni lay firi sanni boko sada yewenal lay firi serigne bi wax ne mon sama liggey yalla dako yewenal kay yak indi safanu lolu wa gis nga bonu jang ma wax bu nafi'a bismillahi an muluhai bila manahi wa lanti hamdan rabbi khayr murabbi qadra ma qalbi bil iqtida'i fina bo lam adik gogu bo masan ci kaw rek mu dal don safanu bu len beugona wax kon soppi maska wala nga yaqta waraf day wolbeuti wax ji jemaale ko fu bokku fam jemon motax kuy jang khasida da nga wara gorgorlu bu baakha baax ci li ngay jang na nek lu werr na jang mi werr su werré na nga samonté ak maharijul huruf sa kam katan maharijul huruf moy tax ki lay deg di xam yow di meuna xam li ngay wax lu mu doon ki lay deglu mom bala meuna xam li ngay wax bu dé ko xamné arab lu deg bala meuna xam li ngay wax da ngay wax da ngay wax wax yi ci nang ko waxe arafu nga genné ko fam wara joggé kon ngay samonté ak maharijul huruf moy tax ki lay deglu mana jariñu ci li ngay jang di xam li nga xamne ki borom wax ci mom lay wax waye bokku ci teggi ñu way samonté ci jang mi budé ku yëkëti na nek ko xamne batam neex na borom baat bu naqari mom budé jang xassida da ko wara yalu durus jang mu yam ci bopam dal waye kay yëkëti ñi diko déglu mom batam dafa wara neex bokku ci téggel ba ci topat moy bu mu xumbu ba ëpp bu baat bi yëkëti ko ba melni ko yoxu na jang ci kaw rek jang mo xamni ñikoy déglu lañ ko mëna dégg tuddu leen fitnal do melni ko yoxu lol tam ci téggel yi la bokku ci budé ku yëkëti batay ñi yëkëti ñoo upp ci li ñi def safane bi moy bu mu wax ay baat yu bokku ci liñu bind bo jang xasi jangal xasi da rek sa waxi bop bu ko ci dugal jang xasi da lu nga waxale ko ci biir wax ci biir xasi da yi di waxal di ci dugal lu ca bokku lool mi ngi melne rek ñu jox la ndox mu sel nga fap leneen lu bokku rek ndox ma soti ko ca da ngay daldi soti la nga doon jëfëndiko lam la doon jaaji doot lu ko jaaji ndax ya ko rax moy seyñ bi wax naan wa udda ikhlasal fata bi tasfiya adkarihi min kulli shabin fadriya kuy tuddu yalla ma nga jang xasse ma nga jang alquran da nga wara jang rek liñ bind ta luy sa waxi bop bu ko ci duggal bu ci duggal ben baat bu ci bokut lolu bokku na ci teggi ni nga xamne ki yëkëti won nako samontel bokku na ci bu jang xass nako tambulé fam tambulé ca bop ba ca ñeexta la lepp tambulé ko ca bop ba ba famu yam mu jang ko bu ngi ko juqati tambale ko ci digg ba mba ci chat la bu mu tambale jang qasida agu mu de ko dag di dem ci genam qasida lolou tam bokk ni ci teggi ni nga xamne war nañ ko samontel kon li ay tagin la yo xamne ñi yëkëti war nañ koy samontel bokku na ci itam nak ki yëkëti mo ki dul ñom ñaar ñëpp ci am ku ci do kum ci man doon nako bu jang xassida ku jang ti jëm yalla tax nako jang ngir yalla wa an yurida wajhazil jalali faqat bila riyan wa nailil mali bum ko jang ngir bëgg siiw wala batam bu neex bu bëgg ñu naw ko wala ñu yem ko wala alal bi mu ci bëgg amé wala dara ja wala leneen nako jang ngir jëm yalla rek wa bu ko yalla namé man ci am yoyu té du ko ci djublu waye nako jang dal ngir jëm mi yalla lolu ay tagel la yo xam dafa aju ci jëm mi jang mi mo am ay tagel yo xam nak ci jëm mi ki jang la aju ci waxtu mu jang ak waxtu mu jangul yépp bi ci ñëk moy bala nité itté wo jangum qasida ci nab nabi na ñëk jang ay faratam di sëriñ bi bind diko jangal diiné di sëriñ bi bind di la ci jangal sa diiné mo ñom tasawul sirar jahul nafis na ci qada'i hajj tasawul shuban masaliku jinan maghaliku niran mu'ayibul qudus yoy nga xam day jangal tawhid di la jangal fiqh di la jangal tasawuf ñëk la jang yoyu ba xam sa borom wétal ko xam say farata ak say sunna li yalla aramal ci yow ak li lay tare lepp nga xam ko nga jëkke lolu ba nopi nga jëkke lolu ba nopi boko xamé it nga tënku ci nak di goor di la wétal sa borom di jëfé say farata ak say sunna di goor goor ci li ñu sop moytu yu haram di goor goor ci li nga xamné di bayyi li nga xamné ko sip manam nga nek ku tënku dal ci njub dina bo jangé ba xam sa diiné nga gor gor ci diko jëfé nga ñëkke loolu mom ba nga tambalé namlo ci xass ñëkke loolu qasida jang qasida yi da bok ci nafilé yi nawafilul khair yi manam li nit ki def diko jaamo yalla ngir jégué boromam daf ci bok kon lu am solo la wa motax nak kon bu ci djublu na bu fekke na nek na ko xamal bopam nim ko wara jefandiko ko xamal bopam lim wara jang yam wara jang ak nam ko wara jang ak ci aju yep nga xam dal man xamna yon man na tek bopam ci yon ku meuna tek bopam ci yon bu ko done na tege ci yon wo ta dem bu re ko xamne nak mën ta tek bopam ci yoon bu damé jang xass ne wut ko tek ci yoon da xass ni itam du rek da ngay yek rek jël téré bu la neex di jang nam la neexé da am aw yoon xassi day ay xéet la té yow bi koy jang amna yo wara jang am yo xamne waro ko jang da am xassi ñu wara jang ak yo xamne borom xassi la santane wu ko jang kon xamé ko ba xam ya nga wara jang ak ya nga wurti jang di jang ya nga wara jang ya nga wurti jang bayiko lolou ak xam la lacc boko xamul sa bop nga wut ko ko xam mu tegg la ci wo yoon amna ci yo xamné day ci deyal rek boromam am ci yo xamné da ci tagg yoonte bi am ci yo xamné ci sallallahu alayhi wa sallam am yo xamné julli ci mom te yow mi jang yépp nga war di len lu nek dang ta war di laal kon qasida yi nga wara jang dafa wara lambo munajadi moy yi ñi deyalé boromam lambo yi ñi taggé yonent bi sallallahu alaihi wasallam lambo yi mi jullé ci mom té loolu lepp bo xamul man nga baña xam ya nga wara dajalé ba diko jang diko saxo kon dafa laaj aw yoon wo xamné wo wara xam la kon faaw bu dé ko xam xamul mën ci tek bopum ci yoon da wara wut kuko tek koko tekki wa lolou kon bokku na ci teggi ni nga xamne mom ki jang xasse war nako samontel ba ca topat bum ko def mu dib liggeyam bo xamne lamuy dundé ci la ko yaakaare. Jang qasida mok tuddu yalla, jang alquran ak jaamu yalla la, ak jaamu yalla kenn du ko wuté wërseuk, kenn du ko wuté wërseuk. Kon bu mu ko def ab liggéeyam bo xamne ci lay faggo wërseugam, nakoy jaamo yalla te bu mu ko def ab liggéeyam. Ba ca topat bu mu ko def muy liggéey bim bëgg liggéeyale sëriñ bi, bim ko bëgg liggéeyale bu mu ne rek man maa ngi jàng xasida, maa ngi liggéeyal sëriñ bi, léegi kon duma ko ñàqal, duma ko defal leneen. Xam yow doo ñaq, doo ñuqi, dangaa doyloo rek sa jàngum xasida. Loolu bu ko def, ndax ak jaamu yàlla maanaam jàngum alquran baa xasida, bu fekkee sëriñ bi jigalu la ne la defal ma ko, soo ko defee liggéeyaloo ko, da ngay jaamu sa borom. Bu la nee nag jàngal ma xasida sàngam, wala ma jàngal ma nangam ci alquran, nga di ko ko jàngal yaa ngi koy liggéeyal. Waaye bu dee nag sa coobare bopp yaa jóg di jàng alquran, baa yaa jóg di jàng say xasida, yow da ngay jaamu sa borom, da ngay jaamu sa borom liggéeyaloo sëriñ bi. Aha kay liggéeyoo ko ci anam, ndax moom mi bind xasida yi yow loo def ci lu baax, loo ci jàng rek moom dana ma ngay jot ca tuyaaba ja, ma ngi cay jot, ndax moo la ko tax a am tuyaaba ja ngay am yow, moo la ko tax am ba xam loo ci am moom moo la ciy ëppale, mbaa dana ci am tol noona. Kon mën ngaa wax ne yaa ko ci liggéeyal, waaye bu loolu du loolu aw lay rek lay doon, bokku tax xidma dëgg-dëgg. Xidma daal da ngay jëf ci say cër luy jariñ sëriñ bi ci àdduna ji ñu ne. Dëkkam bii daa am nu bëggoon nu mu mel ko te melagu ko, am na loo mën a def yow ba dëkk bi mel ne ko sëriñ bëggee, defal loola. Njabootam bii am nañ luñ yittewoo loo xam ne sëriñ bi nekkoon taxawal, defal leen ko soo ko mënee taxawal leen ca. Yoonam bii am na liggéey bu ci war, taalibeem yi am na liggéey bu ci war, diine ji am na liggéey bu ci war. Liggéey boobu ngay def di ko ñaq, di ko def, loolu mooy xidma, bokku rek jaamu yàlla. Kon bu ko jàppee muy sa xidma, ba yow doo dem bu ñu wootee liggéey doo dem, bu ñu laajee addee doo joxe, ndax jàpp na yow yaa ngi ci xasida yi. Loolu itam bu ko def loolu bokku ci tegeen. Ba ca toppaat mooy bu mu la tee am kilifa, bu mu la tee am kilifa, bul dégg ñu ne xasida yi day yeggale ci yàlla te dëgg la, tuwasu aqlaami ilallahi aabidan bila xalwatin wallahu abqaaka ma aghna, nga daal ni man jàpp naa ci xasida yi, duma amu sëri, duma am kilifa, duma am kilifa. Léegi loolu bu ko def bu mu la tee am kilifa. Jàng xasida yi itam jàmbaare ci bu mu tax nga jàpp ne yow am nga daraja ju kawee kawee joo xam ne suute nga ko nit ñi, ba tax na nit ñi am na fu ñu la war a teg, dañ laa war a màggal, wala dañ laa war a wormal, wala dañ war a sukkal ak raamal, wala dañ war a jox addiya, wala boo toogee ci taay bi ñëpp duñu war a jóg. Bul tax daal nga gis sa bopp jàpp ne am nga wàccuwaay bu féete kaw bi nga xam ne moom la nit ñi am, ndax yow yaa ngi jàng xasida yi. Dëgg la am nga ko boo sellalee, waaye bul yëg ne am nga ko nag. Kon yii ay bum la tax a bàyyi say warteef, waxuma yooyu diine de, waaye sa warteef yi àdduna bum la ko tax a bàyyi, bum la tax a bàyyi liggéey ba nga daa liggéey, moo la tax a bàyyi njàng ma nga daa jàng. Léeg-léeg nga gis koo xam ne day soobu ci xasida yi ba yàgg liggéey ba mu doon def mu far ko bax. Am ñoo xam dañuy dem ba yàgg njàng bañ doon def mu far ko dagg, ngir ne ñoom ña nga ca xasida ya. Loolu bokkut ak anam gi nga xam ne noonu la ko sëriñ bi santaanee, te mag ñi daa ko defee noonu. Kon daal yii ay tegin la yooyu dafa aju ci kii jàng xasida, ci waxtu ba muy jàng ak waxtu ba mu jàngut, muy yoo xam ne ay ndëgg sërëx la yoo xam ne seytaane ñaare moo koy tegal nit ñi ngir wàccee leen yoon ñu waroon a jaar, ngir yóbbu leen feneen fa bokkut ak fa ñu waroon a dem. Kon daal xëy na mën nañoo tomb boobu mën nañ cee tënk loolu. Tomb bi ci toppaat mooy tombu bind khasside yi ak tasare ko fofu nak fu jara taxaw la mom li war ñeuk xam moy khasside yi da am borom dafa am borom alali jambur ken du jek jek rek ni ci sabax di ci jefandiko mu la neex da nga war yefi jambur bo ci duggu dang ca wara am ndigalul borom kon kep ko xam yaangi dindi qasida diko bëgga tassare bala nga ca duggu war nga ca am ndigal ñaari ndigal yu bokku ndigal lu ñëk li moy li momelu jambur la amna ko yor batuk momel gi ki fi nekkal serign bi toge ab jotayam di kilifa ñep bala kenn bindi khassida diko molaka tassare da nga wara am ndigalam ndax yefi serign bi la te mo fi nekkal serign bi kon da wara digle ne alali serign bi joxna ndigal di sangam na ci def nangam ak nangam way jek jek rek set khassigu la neex nga bindlu ko dal koy mol di tassare te amo ci ndigal lolu ak togn la ndax bo ci jalgate rek bo laju ndigal man nga ci jalgate te bo jalgate mo la yobbu ci togn ñun da nañu sétlu ne ci jamono yi ci ya ginaaw jamono cheikh mohammed fadil da nañu gis xassi ñu daan mol ñu naan tubia bi isnin min al khalifati الشيخ الحاج محمد الفاضل دا ناي گيس نيو كو بيني سي خاسده يي نا خاسده گي نيو كو مول سي نيگالول كي في نيكال سيرين بي لول دا ناي كو گيس جامن سيرين فالو جامن شيخ عبد الله دا ناي گيس ني تي داف اب تامبون بو خامني داني نان المسؤول عن نشر مؤلفات الشيخ الخديم مصطفى عبد الرحمن لو تامبون واخ لو لا تي بيني ني téré bi kiko mol amna ci ndigalul ki jox ndigal ci muy saytu tarifi serigne touba yi te ki difa yoon wi jox koko waye lolou lepp isatuñ ko legi isatuñ lolou xassida yi dañuy gis rek waji waji kum nax nga bind kum nax nga mol te dañuy gis ben firnde bu wone nek ki limuy def amna ci ndigal ndigal lolou nak da wara jitu da wara am ndigal balay bind ak mola ka tassa di ci wara am digel ndax momelu jamur la ko jefandiko ci momelu nit dang koy taggu bi ñaar moy da wara am digel serigne bi ci bopam serigne bu mag bi mom mi mom bind mi da am bind yum ne yi bu ko ken la bu ko ken soti diko jang ba nga diko tassare lañuy wax mala ne jus ibrazuha amna ci xasse lo xamne non ni ko tuddé malam yejus ibrazuha lo xamne kenn waru ko genné sëri bi mo sédélel bopam bindam ñetti xaj lam bind bam démagul ci tukki bi geej gi ak lim bind bam démé ci geej gi ba ni mu ñibissé ba mat fukki at manam tambale jey sasin bay jak sasin jouné ak ñett témèr ak fuk ak ñatt moy at mu déme ci gëj gi ba jouné ak ñett témèr ak ñaar fuk ak ñatt lolu ganar la ko fekk muy fukki at diru fukki at lim bind ci diru fukki at ak lu bind ginaaw fukki at yoyu bani mu ñibisé Touba ñetti xaj yoyu la ko def amna fo xamné bam bindé ñetti xaj yi da ca tek na xaj bu ñëk ba nangu wuñu ko loolu la bind ci la ca tek waye ginaaw bi gisat nañ fu bind ne leppam nangu nañ ko qabilta li min asasin li bal sasi munabihan fi zaka ama la sasi lepp lu ma sa bind rek yalla nangul namako ba ma tambale bind ba fi ma tollo kon lam ne won la ma son bind waxon ci jamono nanguñ ko won ginaaw bi neena lepp nangu ne ko kon lola da mel ni lu ko tek ne joxewu ci ndigal waye bim ne nangu ne ko kon degg ni ci ne joxani ci ndigal mu ne li nga xamne ma ko bind nak ci fukki at yi nga xamne mi ngi tambale ci bima deme ci geej gi ba ba mat fukki at lolou dama ko bind mu yam ci sama digeenté yalla ak yonent bi qasida yi wetal yalla la ak ligéeyal yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak jihar ak tubab yi dong yonu kenen neeku ja bu ko ken soti bu ko ken tassare bu ko ken jang xana ay ben yo xamni gis nañ ne genné nako joxe ci ndigal lolou kon diglé wul kon kuko bind diko mol diko jaay diko tassare kon ko xamni yaangi mol ci xassde diko tassare amo ci ndigal ndax mom ci bop moko téré motax mu né bam waxé wax joon def né walizalika satartuhu wa mana'tu min naqlihi dal na lima bin nak ginaaw liko tambe ci atum junne ñet temer ñaar fuk ak ñent banima deme aljanna tabe aljanna lolu mom yalla ak yenente bi ak julit yep ñoko bok lolu wax nako ci bindu wessar waye amna fo xam waye nako fa wax ne min jay shasin min yalillahi walil rasuli lako jitu min jay shasin ila da dafa wax dal liko tam ci jey sasin ba jak sasin dal dede li xat mi jak sasin waaw dana ñewat mi ngi ci khasida wa innahu lakitabun aziz lahu mahfuzun sirrun karim fofu la nek o da ja wax dal lim bind ci at fukki at yoyu yalla ak yonent bi rek la ko jaglel bole wu ci mbolam julit mi dal wax na min yalillahi walir rasuli وليس الإسلام والقبول من دكسس إلى دخول الجنة خطيب إلى أذن وغير فتنة لكو تاملي دكسس جنة نيتي من يعرفك نيانت بني ما تابع الجنة دي ما في بين لب يالا أك يننت بي أك جولي ديب يالا ينت بلاكو جغل واي بالي ناك جولي ديب من يكو جفن ديكو كون لول نجو خين ديكال نيدي چي جفن ديكو كون تام كي بين ديكو مول وارنا خول خاج بم وخنا نيجي جل بوابا ديكو تساري نيجي جل نيجي بين ديكو بوابا diko ci tassare wa kon lolou nang ci baye xel okay kon lolou moy ndigal lolou kon nako ci am ñaar ndigal yep ndigalul na bok ci señ bi digle ci ñu ko bind diko tassare waye na am ndigalul ki fi nekkal señ bi ñu joxe ndigal ci ñu bind ko mol ko buñu dara ba diko bind nak bind ma nañ ko fonk nañ ko wëral liñ jëk war def sax moy nañ woor nañ am lu woor ci ne li serigne be ko bind li ci minum serigne be la bok barina luñuy fab diko bind diko mol di ci bintu serigne ne moko bind te fekk bindu ko kon ki bind di mol di askan bind mi ci serigne war nako woor ne li moy bind ci minum serigne be la bok mu def ci ay geste ba am ci lu ko leer nañ mu door ko askan ci serigne bi ñu bari gis nañ ay téré yu askan ci serigne bi dafa xamé ñepp xamé né def ko waaw kon lolu nako wor né li ci minu serigne bi la bok mu dool ko jël bu ko woré ci ala bok bam diko jëlit tam wor ko né ci alam diglé la bok itam na min na ma wër dañ ko bind min mu wër mu leer nañ wër cëng bu noppé nañ ko top bam deppok nako serigne bi bindé won buñ ko dee mool ñu door ko mool loolu itam ci teggin yi ñu war a sàmmanteel ci la bokk buñ ko dee mool itam ñaari xeeti mool am na ñuy tuddee tabaa mahalliya ak tabaa dawliya mool boo xam waa réew mi rek ko mën a jariñoo mooy suñ bindum cosaan mii ñu xam ñu xam ne moom ñu alxatul maghribi te waa Sénégal jël ko ñoom it ba def ko sen kinu bop def ci sen wanek bop dugal sen wanek bop bam doon sen bindum bop suñ bindum rew mi moy liñ ci bindé top ko ba mer ñu mol ko ci machine mol yi nga xamne mo gëna yomb te gëna gaaw bari nga xamne xasse yi yacc ko yi ci ëpp ci mol yi mo dañ ko mol lolu ak anam la man sa ca mol ngir molal ñi nga xamne ñoy wa rew mi ak ñi jang ci bind mom waye taba dawliya moy mol bo xamne aduna jepp koy bok nga xamne melokan yi ñi wax ne ak téré ni la wara mel dañ ko ca wara samonter ci fexé ba wëral askan téré bi ngay bind nga wëral askan ki ci kuko bind na wër ne moko bind dañ ci am firne ju wor nañ am firne ju wor ci ne ni ñu ko doxale non la ko waxé won dañ ko bind ci bind mi nga xam ñepp ko bok moy ñu al khatu sharqi nga xam ne kep ku jang la ko arab ko mana don boy fawé mbindi man ko jang boy mbindi mi aduna yépp bok rewul sam yépp bok ñu jang arab yépp bok ko mool bi aduna yépp bok kon ci mbindi momé dañ koy bindi buñ ko ci bindé itam ñu samonté liñ wax né ab téré na la wara mel ngir ñu jox ko dayo bañu jox téré ba man ko tek ci kaggu ya ca yépp ci aduna ñu samonté ci yoy yépp bam dajé ca té loolu yéfana né ci nekk ni lu yittel la ndax danaka kat fasde yi danaka wa aduna ci ñu bare bari jotta guñ ci ndax joxuñ leen ko ci nañ ko mëna jotté ñom dañuy bind suñu bind mi rek yor ko suñu bind ko ci tassare wa nga xamne bo génné ci ad fi bo fi génné bu keneen ko tassel boko joxé bi ko mëna jang kon nak bind ko ci bind mi aduna jëpp bok samont ci ak sat yi la ci kuy tassare ak kuy molu téré ba yépp dajé ca ñu jaar fañ wara jaar ci ay tahqiq ak tasih ak yépp ba tassare ko loolu itam yu tél la ndax loolu da bok ci li xamlé sëriñ bi da bok ci li tax ñu mëna jarign ci am jàngalém da bok ci li yaatal aw yoonam loolu itam bok ci li wara bayyi xel kon da pecce xoo gi nga xamne amna dal ci mbindu mi ak mol bi lool mom wax di yalla jotna ñu taxaw ci ba am ci ab taxaway bo xam dal mbir mi dess na ko gëna nos bam gëna tege ci yoon ba njariñ li gëna mëna yaatu kon dal da melni li ay tomb la yo xamne bokkon na ci li ñu jappon nek man nañ ko waxtane ci suñu jotaay bi ngir labirante ci soññante ci muy lo xamne day tax rek liñu namu ci deugmal qasida yi ñu man ko ci am mu nek lo xamne nak lu am solo la deugmal gi mbolo mepp deugmal qasida yi diko jang ñi diko bind ñi diko mol ñi diko tassare amna solo lol waye nak pecce xoo bi da bari te jeegi dayo ñi ngi askan ci sey mbilum bindul diko waxal lu waxul diko momale lum jappé wut ak momelam di amna sa ñoo xamne dañuy sos ay khasida yo xamne da ngay dajalé ay bay ci ay khasida yu bari yu bokut ba defal ci sa khasida bop bo xamne yow ya ko defal da ngay gis ko xamne day dajale day jël saru alam nashrah fab arafi araf mu ne mu fexé ba am baydu tambalé ci araf bo diko def ba saru ma seuk araf mu ne ci saru mu fexé ba am ciow bayit ak fum ko meuna jëlé bo bayit yo xamné bokku ñu sax ay bahru bokku ñu fuñu joggé bokku ñu ay daanel bokku ñu dara ñu fexé ba tapalé yépp ba génné ci aqsida go xamné ñom ñokay jëlé muy bu wess tax go xam señ bindu ko bindewuko nona ñu tudé ko khasid ak alam nashrah ba fa khasid falaqim ba khasid ak nasim ba khasid gu len neex rek ñu tudé ko ko té loola wax deug yalla jalgati gu ak jalgati mënu ko fété kaw té loolu day bari lool amna kuma ma sa jox khasid go xamni ñu ko ñu ko tuddé nasrullahi fatun qarib xam nga xassil gog mom buñ tuddé nasrullahi mom képp ko xamné da nga nek ci ay jafé jafé boko seené rek da ko yakalu ko da ko jël bama ko wajé xé ma xol nekati xassil gi dudd señ bindal bopam ni ñu ko tégalé gaaya dajala rek ay araf ba ba génné ci nasrullahi rek def ci seenu xassil waaw am ño xamné ni qasida gi sax señ be koy def waye ñom ñokay wutal turu awtuf ñoy wutal qasida gi awtuf turu wo xamné ñom ñoy bind ci kaw ap onwan bo xamné dañ koy tuddé qasida gi yo xamné ñom ci ñom la joggé bay señ bi tuddé wuko nona lool tam day am ño xamné nañu def xet jalgati bo xalatu rek am na ño xamné am nañ degeur fitik diko def ci qasida yi lool nak dama japp ne jotna ñu nosko aw no seen wo xamne day am ci loxo yu koy tek yo xam loxo bay fete kaw moy loxo serigne bi mom waye ñam ci liggey lo mo koy tan liggey lo len ci muy ñu wara mëna saytu boba liggey te diko selal bala lepp luy ki di jaar ci boba buntu ba bu genee ñu xamne li genee na ba jaar fam wara jaar ba mel na wara mel yakana nos gogu mom mu ngi ci ñak ndax ñi askan ci serigne bi lo xamne sax waxu ko far wax jo xamne amna qasida go manam qasida go xamne kako bindi tubab yi lay tag ci qasida ga di wax senu bax ak njariñ li am ci rew mi ak yu mel nonu ñu fap ko duggal ko ci bir bindu serigne bi mo laale ko jax am geustu kat yo xamne dem nañ juqatiko bind ci ay téré wone Serigne Touba mi ñi wax kat naan bañ kat la won ni la meloon na la meloon da mujjono soppi ko jubo nal Touba bi ndax mo leen gis nga li mo leen ko wax nangam ak nam ta aram sako la dañ ko sosal am yo xamne ay nit ñu bax ko bind ñu bok ci yoon yi sax di ay ñu bax waye ñu fa ko duggal ko ci biir xassiga yi wax ni Serigne ko bind te bokku ci minum Serigne bi kon dal ay njaxas yu bare mom mi ngi ci bind mi ak mol be ak tassara bi te jot na nak ñu taxaw ci nax yeengu ci aduna sax di tiaxan ak fo seen tiaxan seen poma dañ ko jappé seenu momel ba ku ci laal dara dang ko digal ak ñom kon nak ki ne ci deug ne ci njariñ lu jariñ nit aduna alaxir liggey ci liggey bu toll ni wax deug yalla bobu liggey li ko wara ñongal waru ñoo bayyi kum neex rek nga dugg ci biir lu la neex nga def ko ca di ca jalgate ka def lo xamne rek sa banex kon yi dal bokku ci yi nga xamne war nañ ko bayyi xel ci tombe yi xamna bu fekke ne man nañu doolo lol tank fofu kon dal lolou mom xayna moy li ñu jappone ne dañ ci wax bu fekke amna ay ruqan yu ñu bayyi ci ay laaj dikke man nañ manam ñu gën ci dalu ay dara Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jerejeuf serigne bi xamna bala ñoy ñew teunk li nga doon wax rek ci li nga daanele melni ci biir jinjju nga ne amna ci qasida yi yo xamne serigne bi gennelu ko jangulu ko te man na am du ñak amna ci yu siiw yu ñi jang yo xamne man na am li taxone serigne bi daw ko jangulu man na doon ngannaayam wala mu doon arm wala dara te jang gi ci koy jang man na baña xam lan la koy jariñ wala lan la koy wañ yoy bo ñu ci andi loon tout rek loñ ci wara labiré dana am solo
0: waaw lool day buñ ko bëggee tënk rek dañuy wax ne serigne bi ci bopp ñu ko tënkee mom moy qasida yi geej gi bam tambalé bam démé ci geej gi la bani mu ñibissé lim bind lepp ci geej gi lepp ci loolu la bokk tambalé ko ci asma ahli badr nga xamni mi ngi ko tambalé bindé kokki yeggalé ko ndax asiru mal abrari ndar la ko tambalé yeggalé ko ci geej gi akasi bari yo xamne ay lirabbin ghafurin ay rumna shukural lazi bolam xasse yi nga xamne yépp lar na ne xasse geejgi la rek xasse geejgi yépp ci lo fofu lay dugg

0: xewaat ko joxe ci ndigal ñu ko jàng waaye xasidee géegi daal yépp yépp yépp yu ci dul benn benn yu mu génne yu ci dul benn benn yu mu génne joxe ci ndigal yeesalaat ko joxe ci ndigal yooyu yépp daa bokk ci li nga xam ne warta génn. Fi mu ne nag daa mel ni amatul amatul kii maanaam am na yoo xam ne ci nekk sëriñ bi kenn kenn mosu ci teg bët ci nekk sëriñ bi am na diiwaan yoo xam ne ci nekk sëriñ bët mosu ci tege moom rek moo ko daayal ci loxoom di ko dencal boppam bët daawu ci tege fu ne diiwaan yooyee ñu koy tasaare di ko jàng fu ne ci waxtu ne te loolu bokkut ak li nga xam ne moom li ngi wax ne asmaa ahl badri am na kilifa gu mag ci jaboot sëñ bi koo xam ne da ko mas a yor di ko jàng sëriñ bi gis mu yor ko mu jël ko ci moom ne ko lii du xasida gone waaw kon xasidey géej gi daal yépp yépp xasida gu xam ne ci xasidey géej gi la bokk rek bu dul goo xam ne génne waat na ko yeesal ko joxe ci ndigal nañ jàpp ne loola ci ñu terela bopp loolu nag bari na ndax diiru fukki at la di ko tàmbale ci atum junneeg ñett téeméer fukk ak ñett ba ci junneeg ñetti téeméer ak ñaar fukk ak ñett diggante boobu yépp fukki xasida yi fi bind yépp ci yi mu tere ku ko sotti di ko tasaare ci la bokk loolu kon daa aju ab liggéey bu ñu ci war a liggéey boo xam ne dañuy fexe ba xasida yi géej gi xasida yi bokk ci fukki at yooyu yépp ñu fexe ba dajale leen xàmmee leen bind leen def leen ci bind leen seen i tur ñu xam ne yii yépp ci xasida yi géej gi la bokk ku ko bëgg a mool ba nga bëgg ko tasaare te bokk ci benn benn yi mu génne war ginnaaw bi ñu jox ko ci ngant waaw.
1: Jërëjëf Sëriñ Afia Ahmad Niang ci waxtaan wu am solo bi nga xam ne doon nga ñu ko defal tomb bi mu doon waxtaane mooy teggin yi nga xam ne warees na koo làmboo ci bu ñuy jëflante ak njàngum xasida wala bu ñuy jàng xasida rek ci fànn gu nekk mu tënkaloon ñu ko ci ñetti tomb bu njëkk bi mooy xamle na xasida ci boppam ak njariñ li nga xam ne am na ko ak wàccuwaay bi mu am fasul borom ak fi ko sëriñ bi tegoon ak daraja ji nga xam ne am na ko ak njariñ li nga xam ne amal na ko ki koy jàng njariñ li nga xam ne amal na ko ki koy jàng ba tudd na ci ay xasida yoo xam ne njariñ li muy jariñ nit ki dafay daf koy jegaloon mu tëkkaat ko ci yeneen ñetti tomb tomb bu njëkk bi mooy teggin yi nga xam ne nit ki war na koo am ci bu fekkee ne am na xasida moom gim ko moom war naa tax mu am teggin yi mu làmbool ci nan lay jëflante xasida googu nan la koy sàmme nan la koy wormale ñaareel bi mooy teggin yi nit ki war a làmbool ci bu di ko bu koy jàng jàpp naa ne nag loolu gën na cee yaatal bu baax a baax a baax ci ki koy jàng li ci njëkk tam wax ko te jàngkat bi mat koo bàyyi xel moo xam ki koy durus wala ki koy yëkkati mooy na njëkk xam diine na jàng diine loolu dafa am solo ci nit ki leen lu nekk bala caa xër wala mu war caa def ko aw sasam war naa xam la ca diine wax ak teggin yam ca war a làmboo kon jàng diine daal ba xam ko doog a xër ci xasida yi am na solo lool ci ki nga xam ne ab jàngkat xasid la war doon nee na tamit war naa doon loo xam ne war ngaa xam yow miy jàng war ngaa neex baat war ngaa xam maxaarijul uruf ndax kii dégg arab su la déggee nga wax baat boo xam ne bokkut ak ni nga ko war a waxee moom du xam li mu firi waaye moytu ci ak yàq ndax mën ngaa yàq soppi maanaam mi taxoon sëriñ bi jóg leeral na ko léegi ci bayit woowu mu leeral ci loo xam ne sëriñ bi daf doon wax.

0: فارقني أسواء واللعما ترا وبي فاز عين البعض هورا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن سوء النفس ومن إدلال الهوى ومن إقواء الشيطان ومن قرور الدنيا والله على ما نقول وكيل. رب اشرح لي صدري ويسر لي أملي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مباكي غيناو بنجيل نيو سانت لين گرم لين دي لين بارك دي تامبالي سونيي واخي تي نين كو دان تامبالي تي جتاي بو نيك دي واخ ني نون داي فيني تامبالي سونيي واخ موي talubeb serigne touba lañ bu gëm ni talubeb serigne touba lañ jotaay bi ñu togit loolu tax ñu diko wax di jéglu bu baaxa baax ndax dafa am non nu yaay suñu kilifa bu togé ñun amuñu sañ sañu yëkëti suñu kaddu ci jotaayam di wax té bu fekkante ne suñu mat dafay tok di serigne serigne mom serigne fallu ak serigne fallu mbacké kon ñun wëratu ñoo wax dara dañoo waroona toog di jëfe ndigal bu ñu yónnee ñu dem bu ñu teree ñu bàyyi waaye nag mouride dafa am lu ko tënk ginnaaw bu mu tënkoo ci loolu it dafa tënku ci ndigal bu ndigal jotee ñu ne ko waxal munta ñàkk bañ a wax ndax faaw mu jëfe ndigal li kon ngeen xam ne suñ waxi tey jii loolu moo ko waral waaye du ab xam-xam du dara loo xamante ne moom lañ war a mën a taxawee ci seen kanam di ko wax lu dul yéene juray lañ am waaye bu doon xam-xam rek xëy na mën naa am na ñeneen ñu ñuy tànn di nuyu njabootu Serigne Touba gi fi teew yépp bu ñu waxee Serigne Serigne wala ñu wax Serigne Fallu rek mel na ni boole nañ ci yépp kon nuyoo boobu Serigne Serigne jottali ko njabootu Serigne Touba gi fi nekk yépp di nuyu imam bu baax a baax ci dalal gi nga xamante ne dalal nañu ko yaakaar naa waxtu bii daaw ci gàmm giñ doon def fii fi lañ ko fekkoon mu waxoon fi wax ju rafet ci Serigne Touba waxoon fi wax ju rafet ci diine ak ci lislaam xamante bi yàggut waaye bañ ko xamee ba léegi lañu suñu kilifa bu baax ko waxoon ci loola lañ ko xam muy Serigne Abdoul Ahad Mbacké daf ñoo waxoon ne ñu nit bu wa ay waxam dëppoo ak i jëfam jàppal nit a ngoog waaye gis nañ ne bañ ko xamee ba léegi wax jëg jëf ji ñoo dëppoo kon imam ñu ngi lay sant bu baax a baax di sant mbokki talibé yi nga xamante ne it ñoo ñëw wiisi ñooñu it buñ ko tegee ci loxom Serigne Sam rek doy na sëkk dana ko mën a jot li njabootu Serigne Touba gi mu ànd ak yépp ñëw tey ci bis bu tedd bi di sant it ñu fekk si muy daayira bii di daayira Oslo nekk fii ci Norvège ñun day dafay ay nit ñoo xamante ne bala ñuy tàmbali wax ji ay nit ñu jàpp lañ ndax li tax ñu ne nit ñu jàpp lañ ñuñ xam lañ tey gis nañ ne néewaay bi foo ko takk weesu na ko waaye positif bi ëpp nañu bari ndax néew nañ lool ba néew gi foo ko takk weesu na ko waaye bari waana réew mu leen ëpp doole ëpp leen kàttan ëpp leen ay nit te ñu ëpp leen positif te Serigne Touba positif bi la soxla ndax positif moo leen may yi ngeen am tey jii nii waaye bu fekkoon tane mbooloo kese la du ngeen agsi fii ngi ñuy agsi buñ ko tegee loolu ci loxo Serigne Ba teg ko ci loxo Soyou ak ñim àttal ñëpp ak jëmrin ji nga xamante ne moom ngeen ñu boole loon te muy suñu xaritu bopp muy Mamadou Latir Diagne nga xamante ne heure bu ñu ñëwee këram la ñuy nekk dafay mel ni kon matal na mbooloom ñi nga xamante ne ñoo fi nekk yépp ak mbooloom daayira bi nga xamante ne ñoo nekk ci biti yëpp di am mbégte ak cant bu baax a baax it ci benn tem boo xamante ne moom lañ ñu sant nañ nañ ci waxtaan may wax ne dafay tem boo xamante ne bu neex a waxtaane la ndax bu baaxee lépp baax waaye bu naqaree waxtaane la ndax bu yàqoo lépp yàqu te it positif bi ma doon wax dafay dellusiwaat ba léegi ndax gis nañ ne jamono laaj na ko ndax kenn ku ci nekk nattab leetoo ne yàq-yàq yi bari na ci côté boo yaakaar nag ak foo ko mën di féetale ak foo mën a yaakaar ne yàq gi demu fa yàq gi yàq na fa lu baree bari kon tam bu jara waxtane la muy makarimul akhlaq nga xamantene liñ ci djublu te bëgg ci waxtane moy fësk yene ko teunk ci ay tomb yu gatt yo xamantene lañ ci waxay na nit ñi dañ ko mëna xam mu aju kon ci ñetti tomb yo xamantene ci lañ koy sédalé bu ñëk bi di doon makarimul akhlaq ci bopam jikko yu rafet yonnati bi sallahu ta'ala wa sallam lan la ci def fan la ko fekkon ak bimu akse lu ci def ñaarelu tomb bi di doon makarimul akhlaq ci jikko yu rafet yoyu suñu yaakar di cheikhul khadim mom bimu ñëwé lan la ci def benen tomb bi ci dess nga xamantene moy doon tomb bu mujju bi biko ci yonnati bi defé serigne touba def ko ci légui nak lam mo del ci wat bu bëgg yaqat jikko yi kon da fay melni ci ñett tomb yoy ci lañ bëgg waxtane ak yeen tomb bu ñëk bi di makarimul akhlaq bu ñëk bi bi nga xamantene yenente bi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam bimu diké lepp dafa leer ndax bimu diké moñu waxon né inna ma buhistu li utammima makarimul akhlaq man day defuma luddul bëgg défar nit ñi bëgg défar jikko yi ba dooma adama yi kenn ku ci nekk ñu man leena jariñu ndax kenn ku ci nekk xam nga ne sallallahu ta'ala alayhi wa sallam bi mi ñew man nañ ne dara ci aduna baaxatul jikko yépp yappal danañ ci ñew ci kanam ay misal yu leer parce que booba gis nañ li fi xewon booba nit ñi dundu jahiliya lañuy dundu moy ku upp sa morom doole duma ku man sa morom won ko ko ku upp doole sa morom katane won ne ko ma la fu katane ñi doye di doye di ñu di leen neewal doole ba faaw sallallahu ta'ala alayhi wa sallam don la fi fekkon te fekk tambali bi yag na ndax kenn ku ci nek xam nga ne nit ci bopam yag na gende ko taxaw ne mana gis bopam woné bopam woné jikko bopam taxaw ne man rek te fekk mom dara nekul ci mom kenn ku ci nek xam na yag na jikko ju yag yag la ni nga xamantene alquran non la wax non lañu waxe ci biir alquran bo dem ci wax nak fekk suñu borom di wax ne rabbana wabhas fihim rasulan minhum yatlu alayhim ayatika wa yuallimuhum alkitaba wal hikma wa yusakkihim innaka antal azizul hakim nga xamne kon sallallahu ta'ala alayhi wa sallam bi mi dik fekk na dara mu risatu ko jariño lepp yamp na danaka legi numuy def nak faaw mu defar lepp ndax gis ngeen ñu fi jitu ben biñ ci jital moy te kenn ku ci nek xam nga ne suñu borom dafa bëgg jikko ju rafet dafa bëgg tedd nga dafa bëgg nit ku yiwu dafa bëgg nit ko xamantene fu mu dem do ma adamu yépp man ko jariño nga xam na benn hadith buñu solo ci hakim mu solo ci sahab ibn sa'd mu hadith bu ñëkëti bo xamantene dafa ne inna allaha karimun yuhibbul karam suñu borom subhanahu wa ta'ala dafa bëgg tedd nga dafa bëgg lu rafet dafa bëgg jikko ju rafet legui na sallallahu ta'ala alayhi wasallam bimu fi ñewé misal da sa ci joxe misal ci ñetti nit rek wala ñaar misal mu ñëk mi gis nga ne genn ku gog ñu lay wax nga xamne do adam dafa mëna xol bopam ci gaawa gis ne man dara la kenn ku ci nekk gis na ne li yaqon firawna ci la bok ndax biko suñu borom waxé ne ko way sulna lil malaikatu sujudu li adam fa sujudu ila iblisa abba wastakbara wa kana minal kafirin mu taxone ko man sama walu bop nga xamantene dañ ma bind ci sawara muy lu leer kenn ku ci nek gis na leer fi tollu ni mel ñepp itti wo mu ne ko man dañ ma bind ci sawara bind ma ci lu leer nan lay dewe di sujjoot ci lo xamantene ci ban nañ ko bind muy lu tak di lu ñaaw di lu tilim lo xamantene kenn mënu ko nu muy sujjoot ci mom da di lang kon nit yag na gende ko woné bopam ñaari lu nit ki moy ma dañu joxe misal ci firawn gis nga firawn bi mi ñew gis gi mu gisoon bopam nguram gi limi kawé yaakarou demone na ba yaakar na suñu borom motul nguur mom kessé mo am nguur keneen nguur te bokk ak mom nguram gi mom firawna mom rek mo am nguur ba taxna xétu firangé bobu nekkon ci mom taxon na nangu wul wonati biñu démé sax ba am ay misal yo xamanteni andi nañ ko ñu joxe ay misal yo xamanteni ay tektal la ñu woné né am na ñuy bëgg jàg gané jamono yo xamanteni buñu gané jabono aduna bi dana leer te nguur yépp dana mabbu nguur yalla dana yëkëtiku motax muy wër jigen ñepp kenn ku ci ëmb doom ju gor ñu rayal lolu kon firangé taxon mu diko def ak gisul ci koy bopam nga xamni nangutul jenn doom ju gor juttu dañ lay ray sul duñ la bayyi nga jut ba misalum ku melni xaarona mom itam man isa misal mu mel non ndax gis nga mom itam japp ci xalé yi deray rek doon liggéey waye yëmul fofu ba accident ci sax bi mi démé ba nga xamantene sallallahu ta'ala alayhi wasallam mi ngi bëgg gëna jamono yaqku gi yaqku yaqku amon demone na ba aksi ci ba nga xamantene amna ci ay benn benn sahabu yo xamantene dañu tuup genn ci waye ci jahiliya gogé lañ doon dund dénga misa dénga sayyidna umar lim daan wax daf na wax né aduna amna ci ñaar yo xamantene fuma tollu du tew ci sama kanam muy ñaari mbir benn bi moy néna bi mu nekké ay wajuram dañu defoon benn xérem bo xamantene xérem bi dañ ko défar bam rafet ñu défé ko bom bom gato lañ ko défaré gato bu rafet tek ko ci biir kër néna benn bis ma dem ci and bi ba xif bima diké xol xol ci kër gi gisuma dara luma lek néna ma dag bop bi lek ci suba sama dag loxoy ginaaw suba ma dag tank yi mujju bi wajur yi diké fekkatuñ dara ci kër gi néna ma né ñak fay de muñta wessu li ndax yalla mi mo doon jamu légui mo wëlbati ko diko lek kon ñak fay de muñta wessu lool benen bi ci dess mu né suma ci xolaté damay yëm muy sama dom yo xamantene dom bi mo bëggol la ju sax sama xol waye jahiliya am nañ aada yo xamantene buñu mësa na am dom dañ koy gassul muy dom ju jigen ndax bañ mu tek len gatch xamna lolu suñu mbokk jigen ni dañ ko diglu bu baaxa baax bo bu ëllëgé ñu mëna yaraat seen dom yi ba gatch gogu jahiliya doon ragal du delsi wat ci dom yi ndax gatch yoyu legi mi ngi delsi daw biñu waxtaan fi amna waxtaan wo xamne waxtaan ba laal nañ ko ci muy gis ngeen li xew legi problème lesbienne yi xew jikko yu yap yi jigen ñi dem di and ak jigen goor ñi dem di and ak goor yu bax yoy yep ak xew tegg ci sun karam te dara wala lu ko dul yap bi momatul kon yeen war ngeena delu ci wat ci doon seyna war waxo ndax katch go jahiliya do doon bañ legi mom lañuy bañ legi waye kenn wëlatul xalé yi ba xalé yaangi ci ñu gis ne neena biñu démé ci and bi diko suru neena biñu gassé pax mi ba nopi xalé bi gis na ne suuf siñ doon gass ci pax mi ba ko jessul amna lu tak ci sikim bi neena xalé bi diko ko faxasal nan ko papa suuf ci tak ci sikim bi te fekk xalé bi la wara jël wara jël suru neena lolu su téwaté ci sama kanam ba legi damay dafa am lu xamantene lu bari dafa joge ci man kon da xamantene jahiliya ci non lañ doon dundé legi sallallahu ta'ala wa sallam wara ñono mom bu ñëwé lan la wara def lan la wara jëfëndiko ba jikko yi bax kon dafa dikk tégué ci seen kanam bu tégué ci seen kanam dal di wolé jikko yu bax legi mu wax leen ne leen jikko yu bax kon du dara lu nit ki da fay mëna sélal digënté mo borom lepp lu muy def yalla tax mu diko def lu muy bayyi yalla tax mu diko bayyi té baña bayyi ngir doma adam wala muy baña jëf ngir doma adam kon da fay jëf té limuy jëf yalla rek tax mu diko kon bo don sét makarimul akhlaq ab sartam sart bu gatt la té ben sart képp la té moy sélal moy ikhlas moy faaw da ngay sélal lo man di jëf lu man di doon yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala képp mo tax nga diko def loy bayyi lu man di doon nit tu tax nga diko bayyi way yalla rek tax nga diko bayyi kon lolu bu amé rek nit ki man na dugg ci makari mo rax la legi kon yunus bi sallallahu alaihi wasallam bi mu dikke wara jangale jikko yu sel nan la koy jangale moy dafa dal di andi ay méthode yo xamantene mom lay ndeuk tek méthode yi su ko tege ci lay meuna jaar ba nit ñi meuna del ci wat ci al bax mu jël jikko bi ci jitu te moy jikko bo xamantene moy lewet ak yeureum do adama yépp ndax do adama bo soxate ci mom mel ni nga xamantene non la firawna meral wala nga mel ni nga xamantene non la xaruna war meral wala ñeneen ci dess meral bu ko wadu to len meuna yaa ndax dañ lay ragal duñ la ñëme ba dila meuna yaa kon faaw do adama bi mu ta ñakal baña lewet lewet go muy lewet nak ci lay bëgg yaa kepp ko xamantene dana la yaa ci yermande joju muy am ci do adama yi moy tax yermande ji kepp ku mu bëgg jubanti bu ëllëgé dana la meuna jubanti ni nga xamantene non la sallallahu alaihi wasallam waxon ne kepp ko xamantene dag nga yermande ci sew ma dag sama digeunte yow moy kon mag ni dafa yaw indication bu baax bo xamantene ñing ko wax legi ci tassawul shikhal ci ko wax legi ci madrul sibay biñ doon tek legi kon wajhal saqirna yuqirul kabir wajhal kabirna yuhinul saqir kon nit ki munta yaw munta am benn yermande te dul xale bi nga xamantene mom la wara tek ci njub daf koy yar te yeureum ko ngir man ko yar waye xale bi du meuna am ak njub mu té du dafay wék mag ñu mëna top ci seen ndigal mëna bayyi seen intérêt kon ñaar yoy mënta ñaar muy jikko bu ñëkk bi sallallahu alaihi wasallam andi mu andi ñaarelu jikko bi moy ban kon legui doom adama bi su fekente ne dang ko bëgg jariño li ngui koy wax mu diko def li ngui koy téré mu diko bayyi li ngui koy digël mu diko def faaw moy dang koy wonne ko man ci sama walu bop ma la gëna torom kon tawadu de dal di ñew waye doom adama bo woné ne ko ma la gëna kawé wala ma la su wala ma la gën ay mam wala ma la gën ay juddu wala ma lay gën ay nangam su boba day gis bopam te du tok mëna yaa kon faaw toroxlu du mëna ñak kon da ngay toroxlu bo toroxlo nak toroxlu go ngay toroxlu ci ngay dëgg ba nit ki nga man ko yar ndax da fay xalaat ne bis bu ñu ñëw ci ci biiru nek bu diké fekk ci la dana fa gis bopam te liñ koy téré dana ko bayyi su ko défé bu boba du gis ne bo ñëwé dang ko won ak reuy wala dang ko ak wax ak kawé bo xamantene bis bu tassé ci ñang leen suñtu wa dana ci fay bu baaxa baax kon bobu moy jikko bi nga xamantene moy ñaarelu jikko bi nga xamantene mom la yoonte bi sallallahu alaihi wasallam waxon mu am benen bo xamantene kon moy do ñentelu tombu bi muy doom adamu bi mëno ko yatt amulo ko njariñ faaw nak dang koy tané ci dara diko mën diko dimbali bu jaxlé bu diké nga tek nga fexé ba dindi jaxlé ga bu fekké dafa jaxlé ci alal té nga tané ko ci bo ñëwé nga dimbalé ko ci bu fekké dafa jaxlé ci xam xam bu diké nga fexé ba jangal ko bu fekké dafa jaxlé ci biir kërëm ni mi yara jabotam ak yëf su ko défé nga fexé ba man ko ci jariñ ni nga xamantene non la yoonte bi sallallahu alaihi wasallam don ko wax té imam wax ko légui moy nit ki suñu borom gëna fonk moy nit ki jariñ nit ñi waye nit ki jariñu nit ñi suñu borom amu ci mom soxla ndax bu le fatene sallallahu alaihi wasallam ma sañu ci jakka ji fajar du julisi dik fekk fa ben way bo xamantene da ko fekk mu tok mu laaj ban heure la fi ñew ñu wax ko ñu ne ko mu bisu set moy jitu ci jakka ji mo fi muccu moy ti ci jakka ji mo koy tej yonent bi ne ginnaw lolu lan moy jëfum ñu ne ko dara li rek lay jëf ci jakka ji jëful lanen mu ne kan mo koy dundal mu ne ko non mu ne yene ko gën ko ndax yene ngi def limi def ba pare wërbuti ko diko dundal kon nit ki nga xamantene moy dimbulé nit mo koy taxaw diko dimbulé moy nit ki gën ci nit ñi moy nit ki nga xamantene moy dimbulé nit ñi mo gën ci nit ñi kon ni ko suñu borom waxe ci alcorane ne li yuraduhum wa li yahtarafu ma hum muhtarifun manam nit ki ëppal nit ñi njariñ mo gën ci nit ñi kon doom adama bi ëppal nit ñi njariñ mo gën ci nit ñi benen bi ci dess nga xamne tombu benen bi ci dess muy juromelu tombu bi balay mana tek nit ki ci makari mu lakhla day mucc ci ak tay tay kon ba nopi waye nit ki bu fekke sa biir dafa fess del na ak tay tay muna to jubanti kenn muna tok tek kenn ci njub ndax bu boba bo woyé nit ki diko tek ci njub bu ko legge muna la birim sangam ya fa defon dara wala birim sangam ya fa waxon nangam wala yow do royu kay su ko defé ko muna to jubanti kenn juroom benelu tombu bi muné kon faaw nit ki tamit da fay denc ak reuy denc ak reuy moy fo taxaw bu taxawé nga wul ku den ak yow ci sawet nan la diwala jur wala sa mama rayon gayne ge mo rayon bukki bi mo defon nangam dila limal yo xamantene kenn mënu ko xam nga xamantene da ngay dem ba sax yow da nga yakar ne nguru suñu borom gi da ko wara bok ak mom ndax gis ko xamantene gis nga ci sa juddu gis ko xamantene gis nga sun juddu tayit alcorane lam ñu waxon ci suratul yasin yakarna nit ñu duñ ko fatte damo yahyu furukh amul jari ko xamantene sa mam suru lañ ko bu yag ba yahyu furukh jaru damo la jara damo moy la nga def yow mo jara damo waye la sa mam di def bopam la ko doon defal defalulo kon yow li nga wara damo moy fexé ba tégué wu ci jikko ju bax jo xamantene da nga mëna damo ne ma def nangam waye do wax nan la sama du bay doon defal la sama mam doon def ndax bopam la ko doon defal kon faaw da ngay denc ak reey bonaf li nga xamantene non nak sallallahu ta'ala alayhi wa sallam waxon ne la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqala saratin min kibr nit ki di tuku aljana mukk li fe lu tolli saram min ci mom ci ak reey du baña kon nit ki faaw mu den ci reey go faaw mu genn ci reey go djum ñaarelu tomb bi moy da fay den ci al kazib te moy fen nit ko xamantene fu mu jaar min ci problème jambour diwo fi don def nangam ñak na liggeyam ba amu tudub liggeyam jabar ja bayina ko ay domam dem nañ len bis bu set bo xeye yang ci ittey nit ni te ittey nit ni lu bon la rek ngay jël diko wax te sax wu ko meuna sax nga wax lay problème ba deug waye la nga xamantene da ngay wax dang koy sos muy jikko yu ñaaw yo xamantene ku rombu nga bañ ko kon nit ki faaw mu denc ci fen su ko defé meuna don ci jikko yu rafet yoy waye jikko bobu kesse muy juroom ñaare lu jikko bi du doy bo amé jikko bu non ni ko ni nga xamantene non la ko seigne touba waxe won amna fu ngi bindam fu mi wax ne wa tarkunal kasbu ya ikhwani afdalu min tilawati alquran mune yow sama mbokk ma ngi lay labiré dila wax na la bayyi fen mo gën jangal alquran suma nasihatu li ahli albari khayr min aljihad fi alkubar labiré nit ñi di len dimbulé mo gën ngay dem ci non ye yor jassi di xaré te kenn ku ci nek xamna ni ci rat ni mo wañ mu nek salika sikrul maut afdalu lana min alqiyam fi layali samuna fi layali samuna taxaw di fateliku de mo gën fanane jamu yalla bu beurset taxaw di julli ba beurset taxaw di fateliku de te xamna da nga dem ci bammel dañu duggal ci bammel moko gën nga diko fateliku fateliku mo koy fateliku mo gën ngay taxaw di julli ba beurset kon tombo bobu faaw nga genn ci non waye dina doyu sallallahu ta'ala wa sallam wax ne muy juroom ñentelu tombu bi kon bala ngay mëna am makarimul akhlaq faaw nga ngut ci alqiba te moy jëw moy fo tollu yaang ci sa morom yi fo tollu yaang ci deru nit ñi fo tollu yaang ci def fo tollu yaang leen di waxal lu bon fo tollu yaang leen di sikkel yaang leen di waxal jëf ju ñaaw jo xamantene ku leen romb bañ leen te bu leen fatale sallallahu ta'ala wa sallam masna ande kenn ci sahaba yi ñu dox bay romb jël jigeen ju sol mbubu mu guddu am ku nek ak mom ne soxna si ne yere ñu so ni ngudde sallallahu ta'ala wa sallam wolbati ku gesu ne ko tuup ko ne ko waccul mu waccu lu mu deret genn ci mom mu ne ko wat na ci suñu borom mi nga xamantene mom rek momo bind te mo bind kanen ku dul man bu jallon kenn ñu laté dem sawara kon nak ñu xol ñun jëf ji ñuy jëf legi ak wax yi ñuy wax legi bu fekke jëw bu mel nona kesse mo démé nona wax mu nak jëw yi nga xamantene mom lañuy jëw nit nga xamantene bari waana kuy romb nit ci mbedd du ko wuyu du wax ak mom du sekk ak mom dara te dara waralu ko lul ay nit ñoo yaq ci ko ci kaw muy benn bisu set ñu soñé diko ci wax muy ci daayira yi muy ci fenen fo man di dal wallahi asim bari waana ñu jité daayira yi ñu yaq seenu der takal len bañ takal tay ak mbax rek nek ci ñoo te ñu leen di yakal sax liggey ba duñu dem ci daayira ba wala duñ ci joxe dara bo waxe ñu ne gaay yi lañuy def ci daayira ba dañuy profito te yow profito wo def ci daayira kon benen bi ci dess nga xamne moy fukke lu tombu bi moy anamima te moy rambaaj bo gene soxna diw de neena la nangam kërëm bima dewe kërëm dafa doon wax nangam dila wax nangam señ diw kërëm dafa doon wax nangam bañ nako bañ sax ñun ñi nga xamantene dañuy ay sénégalais suñu jikkoy bop gis nga jikko ji nañ koy waxe dañ nan la borom kumbasi ak borom tubay gi lañ lay wax ngir bëgg mëna jaxassé wala nga dem ci nit ko xamantene xamul lum fanane bi bamuy tedd ci lal mu ñew ni la sa doom ju jigen ci dafa mel nangam ndax sa mbokk mi ci kër gi te yor mbubu mu ñuur mi wala yor dal yu wéx yi moko def nangam ak nangam ba tax sa doom ji yaq ngay firfiri gudde becc ak duto talam jamm duto noppulu li nga am ci ala lepp nga yaq ko ci ala bi te fekk doom adam kep mo yaq sa digënté mom nga xamantene foko rombati duto ko bëgg sax tek bëre kon sallallahu ta'ala alayhi wasallam ne jikko bobu li fekk mi ngi ci nit ki mu ta am mukk jikko ju rafet benen bi ci dess nga xamantene moy fukkelu tombu bi ak benn moy al mirah te moy ngistal ko gis mu taxaw ne man ma man ci nit ñi ma def nangam may mel nangam bëggum sax bo jang xasida gi da nga wone ne dama jang xasida ba nit ñi ne nit ku baax la boy da may nit dara sax da nga fexé ba ay nit téw fa ñu gis la nga wone ne man may def li su ko defé bo legge ñu tagal ci muy ni nga xamantene da nañ ci soñu wa suñu mbokk jigeen yi bu baaxa ba na ngeen ñu bal nak da ngeen di suñuy wayjur ñu joggi ci yeen te ci joggi ci yeen ëlëk moy nek señ iliman mi moy nek señ fallu gusa mi moy nek señ serif mbacke me motax kon yeen ngeen amal wareen sasu mbokk te sasu wi nit ñam su ko defé bañ nga ko ba sax gis nga ko méthode bi nga xamantene mom lañuy jëfëndiko dañuy ag ci biir bi nga xamantene bu dé ci sénégal gis nga ko bisu sen ngeen gis ko ci télévision yi da ngay wo sa mbotay ñepp dar la nga taxaw bir surano wala nga taxaw fanen fo xamantene nitu aduna ki nga xamantene aduna rek ko ñor muy waygat bi mi ngi taxaw dila way ñi la sekk ñepp kenn ku ci nek dila bayal dara nga xamantene bëggul lu bofu joge bu suba ñu génné ko ci télévision yi né gis nga Adja Diouf ma nek Norvège wala ma nek Italie wala ma nek France wala ma nek fanen gis nga tay lim mayé mayé na ba mayé 4-4 sax té Yalla toxul nga diko def bo fu joggé daan Yalla nga ci am kon lu jara bayé xel la benen bi ci dess muy al islam al makarim al akhlaq wal qadam moy nit ko xamantene luñ la wax na nga mel do ñu sa bëb bi suufal ci mer suñu sa baxana mi dafa jëngut nga mer suñu sa dal yi li nga sol tay baxut nga mer luñ la wax nga wax ay alquran yaq ko ñu ne la niñ ko waxe duli nga mer kenn ku ci nekk di gis bopa luñ la wax nga mer ba kenn du mëna wax ak yow kon jikko joju ku ko am mëna dugg ci bir makarimul akhlaq faaw nga genn ci jikko joju ndax bu len matane mer mom buñ accé ci liggéey serigne touba gis nga lim ci def kërab bi nga xamantene japp nañ ko te diko sonal du ñibisé te touba bi nako man nga bind sax bu la nexé ñu défar la carte d'identité bo xamantene carte d'identité yi ñu lay défar talib yi dañ ko man di am ñu considérer len ay sénégalais parce que bu ñëk xam nga du japp bu ñu doon ay sénégalais bu ñëk ñu tok fi bisu sama diko wax ci jotaay bo doon yi tok yëp japp ñu ci kenn mu sénégalais Serigne Touba len xéxal lolu ba jappelé nay Sénégal mais bu dëkk ñi jappé won Sénégalais moy ki yaro Sénégal bi wala mu yaro Rufisk mba mu yoré Dakar Plateau wala mu yaro Goré Serigne Bara Mbéké ñom bu dëkk ñoro nay Sénégalais mais ñu do wala ay Sénégalais bawol bawol yi kenn considéré wu len jappé mu jël saxay doom adam bi Serigne Touba diké Goré len nak lañu jappé doom adam nga xamné kon gis nga bimu ñibissé ton gi limi metti metti ak li yef li yag yag gis nga bimu accé limu ñu ko wax afawtu anil ahda'i turran li wacc iman nafa ub ni xey sama dal la sorfo topuma ken da yep la jega topuma ken da yep la jega kon nga gis nga nit ku gawa mer ko xamantene luñ la def nga fayu dang koy gis sax ci suñ mbokk serigne ci nama yalla jegal ci wax gi mako wax ak ñama ko saña wax leg leg nga gis ci sax ko xamantene dañ nan la señ diiw ko yaq ah señ diiw mako yaq de warna setat bopam señ touba da dawul yaq ken kon ko la tok war nga ko meuna djegal fexé ba djubanti ko ba tek ko ci yoon na yonnati bi sallahu ta'ala alayhi wasallam kam ba xara bi metté bañ gan ko jam ko dam beñum ba deratam di tour suñu borom subhanahu wa ta'ala nak meram feñ mu won malaaka yi ne len bo démé wax len yonnati bi sallahu ta'ala alayhi wasallam ne nama wax luñu bëgg ma def ko montagne yaangi fi dot yaangi fi lepp nga fi nama wax luñu ci bëgg ma wacc ko ci seen kaw ñom ñepp dal na nga xamantene non la ko nooy defé won na nga xamantene non la ko ñepp defé won sallallahu ta'ala alayhi wasallam ne ko bëgguma loolu lima bëgg moy jéggal né ndax bu ëllë gën ñu jur ñu top lool moy jikko ju rafet kon nit kuy gaaw mer lu ta bokk fofu fukkelu tambu bi ak juroom muy kon gis nga liko señ touba fonké won moy birrul walidayhi kon nit ki nit ta am jikko ju rafet lu dul nak dagay téré say wajur mo xam bax nañ mo xam bon nañ mo xam julit lañ mo xam duñ julit dafa am ak ju dox sa digënté ak yow yo xamantene dang ko wara matal bombe seut té top leen respecté leen ba lepp lo xamantene depp wu sa diiné téré wu lako buñ la ko téré nga sax ci loolu ta def kon benn benn yi nek ci bir alam té lég lég sax nga dégg ci kuy jambar nan soxna ci kat mom dafa tang ndax bisu seude bëgg ma di ko yone xaliss mu di ci def nangam ak nangam wallahi sim solo lo nga ko te jambatu guddi da nga ko te nelaw guddi muy xolé bu bëc set te musta jambat ne sama doom ginaaw def na ko lu ne dem na ba ag ci jotaay toilette bu rafet wara toor ci moromam di wax nga def ko lo xamantene lang koy def munisu ko nek li mu tok mu ko genn dank rax dik togal sallallahu ta'ala alayhi wasallam waxon ne ben way go xam def ma señu ci mom ne ko man de sama wajur bama xamé ba légui defatul dara ci mom lepp ma koy defal yobbu nako makka mo aji defal nako luma ko wara defal ba bis bi ko dessé won day kërëw bimu gënë aduna janal nako defal nako istighfar defal nako luma xam ba jéggal ko borom ba jëmbal ko borom ci bir bamél kon da xana waccu na ma mom sallallahu ta'ala alayhi wasallam ne ko ma ngi lay watal ci suñu borom subhanahu wa ta'ala ne la genn guddi bu fanano won ak yow nga fanane joy bu beut se kep jotto bo waxuma la di jotta xam kon nit ki muñ ta ñak baña respecté ay wajurum ak luñu man di mel benen tombu bi ci dess muy fukkelu tombu bi ak jurom ñaar ak jurom ben muy nak as-sidqa moy deugal muy tombu bu am solo bo xamantene nit ki munta bok ci makarimul akhlaq bukk té du ñu nak da fay doon nit ko xamantene nit ku deggu la niko cheikh abdourahman nakke waxe won legi jëf ja ak wax ja dañuy bok nañu nek ben lo wax nit ki bu suba bo deewu dana gis ga def lepp lay defit yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala kep mo tax nga diko def do ca ragal mbolo teew ci sa kanam wala mbolo ñak baña teew ci sa kanam boy jëfëlante ak sa morom do ma dama deggal ak degg wër kep mom nga jëfëlante ak mom bo xamanteni bu suba do soppel lool nak bokku la suñu jikko legi ji nga xamanteni nit ki dafa ñew nga wax ko wax jo xamanteni mu aras sere ko jël bigam bindu ko jël ko itam def ko ci suba bu suba lepp teppé te fekk bi ngi koy wax neul ci dara bo fu joge faté nga li ko doon wax muy li xew legi ni kon deugal gi du mala yar dug wala si jaa bi siddiqi wa saddaha bi li ulaika humul mutaqqun nit ki bu deugal lu mu ta bok ci ñi ragal yalla te yeen te alquran waxon nañu ne wa kunu ma sadiqin na ngeen bok ci ñi deugal ndax ngeen mëna ragal yalla fukkelu tomb bi ak juroom ñaar muy tomb bu am solo muy asabru te moy muñ kon nit ki mu ta bok ci makarimul akhlaq te nak du mëna muñ moy luñ la def rek nga fay ni bu koy waxe toujours sax ne dem na ba ag ci suñu mbokk yi nga xamantene xam nañ ci lu bari muy sénégalais yi nga xamantene suñu mbokk sénégalais yi yakara bu ko waxe ñoo suñu mbokk gambien yi benn lañ parce que mam di ñoo bokku fuñu joge aada yi benn la ñoo bokku lang bu ñu wax kon muy asabru te moy muñ muñ mom mënu ñu ci dara mënu ñu tolole dara tubaab yi nekk sax dañu sikk ci lool ci tol bo demone ca tank ba fekk ñu rang sa tambali nga jambar leg leg nga dag rang jambur ab tubaab saga la wala mo wax la dara lu nakari nga arsalé ko fa wala nga wax ko lu ne te fekk ya ko tol leg leg nga dem fi ñi jëlé car do nango sax muñ wala ci aéroport fi ñi do nango tax top ci sama rom da nango muñ wala nga dem ci docteur ba ak fu mëna do ba ci sax ag na ci muñ ji da ngay gis ñun suñu jikko bokku na ci manam ragal go xamanteni nit ki ragal na ko morom ci jikko senegal lay lay nga dem ci jotaay sax nit tap la nga tapat la xawlu lu may tapé parce que amuto genn xet muñ go xamanteni mo nek ci yow parce que dem nga ba xaw ba dem nga ba ben ragal nek ci yow bo xamanteni mënuto muñ dara lu leen di def nga fay kon ñu mën ta ñak ci tongo yoy pour nga mëna ci tongo te suñu borom mo ñu waxon ne wa basiris sabirin allazina isa asabatuhum musibatu qalu inna lillahi wa inna ilayhi rajiun nit ki dafa wara meuna muñ gis nga nit ki da fay dem ba ag sax ci jamono ko tan da ngay jaxale bu kenn way juroom mu jigen fatu wala way juroom mu goor fatu wala doom ju goor fatu wala nanen fatu wala jeuker wala lenen ya nga deg sax ku japp ci bop bi di wok wala muy xusi ñak na torox na def na nangam def na lu ne te fekk dara su su fa lulul ay ñaan ak muñ mo fa su son ngir yalla wutal la lu gëm do waye da nga ko jambat fu ne ba kenn ku ci nek di ko deg ku ci xey tay ci suñu mbokk yi nga xamantene ño nek ci diaspora bi ku ci xey ñakku liggey kenn du tudeg fo tourné kenn du tudeg kenn nit du am jam señ bi ñaanal man day amatu mom liggey defal ma nangam bam duggal la sax nga dem ci ak jabar di jabartu ngir mëna am liggey bo liggey te xam nga liggey bi ngay liggey boko amé bu suba nga faatu wala bu suba da la ci kenn fu nek nga dugg fa lenn lu nek nga wax tayit bo démé ba am liggey bi sax nak waday re bu dutu ñu la gess señ bi bu ñëwé bu téléphoné nga né señ ci dañoo bari té dañoo lakalé ndax heure bi dara amul té da nga né won da ngay muñ di ñaan lu fenn fu né nga di jiddu xamna señ serif ñoom war nañ leen ci soñu bu baaxa baax kon muñ gi muñ ta ñak dama dama bi faaw mu am muñ do kon té suñu borom waxon nañu né wama yulqaha ila allazina sabaru wama yulqaha ila sulhatin azim nit ki bu fekke du tok di muñ dara du ko fekk ci waye bis bu nek ngay jambat da ngay jambat ba som te do am dara asabru min al iman
2: ternu
1: te bu len waxane sayyidina ali masna waxne asabru min al iman bi mansilati rahs min al jasad mune muñ ni mel ci do adam mi ngi melni bop mel ci do adam bu dag muy fat muñ ta ñak ci nit kon do adam bi faaw mu delu wat nak di muñ benen bi ci dess nak nga xamantene moy top biñu dikkoon biñu tambali won ci digg bi tek ko doñ xawaloon ko moy benn bi ci dess nak moy al makarimul akhlaq wal haf moy nit ki nak meuna jéggelé nak bu la sa morom défé dara nga xamné nit la té doom adam mo manki nga jéggal ko doom jéggal yam ci da ngay fexé ba dem kërëm waxtaan ak mom jarna sax bu jaré nga né ko mala togn nga né ko mala togn fexé ba den ci wat ko mu gis bopam su ko défé nga jéggal ko وسارحوا قال سبحانه وتعالى وسارحوا الى مغفرة من ربكم وجنة ارضها سماء وجنة ارضها كارض السماء كون نيتكي مونتا وسارحوا الى مغفرة من ربكم وجنة ارضها سماء مونتا نياك كون نيتكي فاو مو ديلو وات تي ناك دي ليغا خامتاني موم لاكو يالا بيند موي ديلو وات اك موي غو خامتاني di jéggelé jéggel bobu muy jéggelé nak moy tax suñu borom bo légui suñu borom yéram ko kon nit ki muñu ñaan la té mo koy déllo wat tamit ci ak ragal yalla nim waxé suñu borom wara né wal ardi ko hinat lil mutaqina allazina yunfiquna

0: Soit par rapport à quoi? Oui. Tombe yoy yi nga xamantene kon moy tombe yi nga xamantene mom lañ tanon te yunitte bi sallallahu ta'ala alayhi wasallam bi fi dik tombe yoy la fek nga xamantene kon jamono ji kon yaqku won na yaqku bo xamantene ken mënatu ko wax yunitte bi nak dik pour mëna defal jikko yeb jep ngir ñu jëkënte waxtu wi ndax waxtu wi xatna te am na ñeneen ñu wara jang kon dañuy delsu wat ci ñaarelu tombe bi léegi suñu jëwalin bu baax gi nag moom lan la ci def muy seewal xadim bu mu dikkee moom it fu mu fekk jikko yi yaakaar naa am na fu mu koy waxe ci xaside bu gàtt wax suñu sànko ci wax làmb yi gor sabar yi jaaxaan kenn amatul xasdu di wacc laahi kaang ak i fóoyi faf di jànni laahi l'islam di joor yëkkat ba génn gàddaay ci sawu jant fépp mel ni làmbaay cheikh bamba dal di ñaan ci barkeb jiidi ne yàlla may safiihu kulli jiidi may qadimu rasulillah la mu xarnu bi jëm nii daal mu fekk alquran ji fi yonente bi sallallahu taala alayhi wa sallam indi woon kenn ñu jëfandikootu ca na ko yonente bi jël wax ñu jëfandikoo ko noonu fekk fi ay buur fekk fi tubaab yi fekk fi ku ne kenn ku ci nekk mënatu na jëfandikoo dara ci jikko ju baax lépp yàq ñun ñi ñëw ci réewi tubaab yi xam nañ ci lu bari bari waane nit ku ñuul koo fi gis mu yor nationalité am dëkk fi yori doomam di wax anglais te sa maam la dañ ko fay jaay soon wala sa maamu ko jur boo ëndee seetu ñu jox la nit nga yóbbu boo ëndee bitéelu beer ñu jox la nit nga yóbbu bitéelu sàngara loo mën ñu indi lu leen yëm ñu jox la ay nit nga jël yóbbu escalade bi maa ngi ci wax ak démb sëñ dal tir yaakaar na angula fa ñu suyee nañ ci rob bu am solo ndax bateau yi ñu doon njëkk a defar ñu jàpp nit ñi daanaka ci ñi ko njëkk a defar ci lañ bokk dëkk bi ñu nekk li muy tuuti tuuti ci ñoon ci lañ njëkk a bokk rob bu ma suyee nañ ko ci esclavage Serigne Touba bi marché daal di taxaw jaayante suñu borom ne li fi yonente bi sallallahu taala alayhi wa sallam indi woon day mu jikko ju baax man danaa ko del siwaat ba tegaat ko fa ma ko tegoo kon nu muy def dafa daal jàkkaarloo góor yi dafa jàkkaarloo doomu soxna yi dafa jàkkaarloo tubaab bi ndax boo gisee ma di ko wax damay wax ne Serigne Touba ñetti noonu la yi gën a ëpp soxna mooy buur yi tubaab yi ak doomu soxna yi doomu soxna yi li mu jotee ak ñoom gis nañ ne yaakaaroon nañ ne li muy woote bis bu sottee duutu ñu am kenn ku leen topp duutu ñu am tool yi àllarba ku leen di bàyyi ñu jëm def ko ab noonu buur yi xam nañ ne li Serigne Touba di woote bu sottee duutu ñu mën a jaay yi jàm duutu ñu mën a am dara tubaab yi xam nañ ne li Serigne Touba di woote bu sottee duutu ñu mën a am jaam yi ñuy jënd waaye Afrique sax dañ koy génn parce que diine alislam da koy sax kon kenn ku ci nekk jënd ab noonu teg ko ci kanamam muy noonu bu wër léegi gis nga alquran yaakaar na am na fi xale yoo xamante ne duñ ko fàtte ay dong daara bari na fi bu yàggul rek man bi may nekk ci daara ji di fa jàng alquran bu tamxarit masaan ñëw dañuy dem di taajaboor yi taajaboor yu bari xam nañ ko buñ masaan di taajaboor lu ñuy wax ay war nañ mi jàngam war nañ mi jee isahawa jee madala jee wamasaay bukum jee alquran la war nañ mi la ñuy wax waaye danañ ko yàq di ko taaxuraane di ko wër Serigne Touba nag biñ fi ñëw booba doomu soxna yi fi nekkoon caay yu gudd lañ daan sol ak yére yu xoromu di ko wute jigéen ñi ndax buñ demee ci dëkk ba ku fa dàq taxuraan wala nga dàq fa jàng alquran yow la ñu may jigéen ñu dem di taxuraane alquran kenn xamutul alquran moom mu dikk na alquran kenn du ko taxuraane kenn du ko wone ci melokaan mu ñaaw woowu waaye dañ ko teg ci melokaan mu rafet fab ko wut ay lal yu baax wut ay béréb yu rafet di ko ca teg tey wax yaa kitaab alkarim yi anta abib bi waxal yi waxal la kunta tabibi waaye kenn du jëfandikoo ci lan lu loolu léegi doomu soxna yi daal na lii nag kii bu pexe sottee noonu yàqu kon nañ ko jéem a sàkkal pexe kenn ku ci nekk dugg ci sa biiru kër ña mën a listiraar di ña mën a lasraar di lasraar ña mën a jabar di jabar yeneen bëli yi mën a takk di takk kenn ku ci nekk di defee ngir mu jóg fi ngir seen i pexe baxaar waaye fekk na boobu suñ borom nas na ko te war a béysal jamono ji kenn mënu koo gaar faw dana ñëw sottal wax nañ ko léegi bopp yi loolu jàng léegi biñ koy wax yaram dafa daw luñ wax keroog ba muy taxaw di keroog ba muy taxaw di joxe kii boobu nit ñi daalube yi kenn mënatu koo téye xusóor yi xalat wala ahlu an niita faraxat la waxoon tàggale nañ maag samay njaboot dàq nañ samay doom génn nañ samay soxna génn nañ samay daalube amutul kenn ku may wétle mennu man kese. lu ko waral ndax nenañ damay tag yoonte bi sallallahu alayhi wasallam waye narna ci wit te dana ko tag bu soob yalla bu ñepp fet ci ma ci te dana defara jikko yi kon ci jikko bobu ci resulun tuba joge ci la nono ñepp bañ jël ko fi neñ ko yobu ci mu jakkar lok ñom bi mu jakkar lok ñom tuba bi jikko jox jom xamne mom la yoonte bi sallallahu alayhi wasallam do jangale li serigne touba jëf kenn mësu ci jëf lu mel non ndax touba bi diir bi ñi and ak mom li li bari bari ab touba musta mëna bind do dem archive ba fekk fa ñu ne la serigne touba bi sangam doñ nañ té ay buñ ko toñé jëkkal nañ té lepp touba lu mu def bind nako waye do dem fenn ci benn bibliothèque ba fekk fa ñu ne la lettre bi touba yu ko doon bind diko wax nako moy toñ ba bi ci muddu serigne imam doon ko wax légui gis nga kaw bi ñëmé ba ci digg geej gi bañ démé ba muñta ñak ba ñuy julli dane na sama bakkan dem amna mag mu ko commencé laaj serigne touba ne ko bima koy def yeena ko jappé kintan jappé koy batine mais ma suma ko jappé batine sama ndigul borom la doon def luma ci fekk baxna luma ci fekk baxna waye sama ndigul borom la mu wona ñak baña def luma ci fekk nak baxna biñ koy wax mu la ñew do ñu soxla yi biñ démé ba xamné seen pexé jeexna lu ne def nañ ko te mën ta soti ñu daal dag seeni paxet daal tok na kon nak legi li ci sus moy nañ baye tuba bi nañ baye boori boori seeni pexe reey na ñom satam nañ ñu bari pexe kon nañ baye boori boori da tambale ñu seeni pexe kenn ku nekk di woté ngir bëgg mu ñëw ba ci lab jor mi nga xamantene mo ci muju nga xamantene mbokam la di ko jégué ndax mam waran ci serigne mo nekkon ci wayu ñu ndax man waran ci serigne mo nekkon ci kanamam mo nekkon ci way juroom dal ko tete diko dimbele diko adel ñu dem ba bur yep amatuñ pexé la jor nekkon na jëf sama pexé am da di koy wo tek jamono yoyé moy bi serigne moran ci serigne nalawé mo ko neko kon nak légui dama bëgg li nga xamantene serigne moran ci serigne yoron nako nga dimbele ci taxawal na ci serigne bu ko bindé lettre du ton ba ca ñettem bi lettre khadi ma jaxate ci kala ci ko don jaar di ko bind khadi do la serigne touba do la bind ab lettre nak yone ko khadi ma jaxate kala ne ko ma ngi lay xamal ne la li ngay don lo xamantene lu may man lay don ndax arté kat bo xamantene day sukkandiko ci yalla di sukkandiko ci yone ci sallallahu ta'ala alayhi wasallam mu nekk ci keur bur di ko atté mi ngi melni aw wéri wu dem ci ay ginnaw jamaal ñu jox lettre ba nak jox jang lettre bi xaalif dañ ko jang daldi na yëkëti ab dëndam rëcc la jox na ko lu mu doon mu ne ko ah moom koy jëru ko nañ ko bàyyi fii rek la jox na ko waxal rek lu man di waxee waxal man maa la may ndigal waxal mu ne ko ah néew ta wax de mu ne ko waxal mu ne ko dafa mel ni nee na ab atte kat day ci këru buur di ko atteel mi ngi mel ni wéñu wu dem wéñu wu toog ci toog ci dem waal la jox na ko yow nga jëw ngay jënd sa dënd waxu la dara ndax yow la jàppee wéy mi man mu jàppee ma demaal na fi kon kay man maa la cëpp rek lu ci pexe mu ne ko li ci pexe day mooy li nga xamante ne moom la wala fi daan wax dégg ab jànji du téego ànd bi boo demee baykat yi xam nañ ko bén boo xamante ne woo lay doon te jànji daanaka doo ko jiddu sax waaye nag boo ko déggee bay ca wet ga mën naa am li nga soxla wala nga am mu ne ko kon nañ ko def noonu léegi bu ñu seen pexe jeex mu des kon nag tubaab bi moom nañ jël seen responsabilité léegi jël ko yóbbu na ñu ne kon buur yi ne nañ ko bàyyi tubaab bi ndax tubaab bi moom mosuñoo yóbbu kenn mu dem si léegi nañ ko bàyyee moom gis nga waxante gi mu waxante tubaab bi buñ ci ku dëf ndax waxtu wi sori na te ñu war a jàng amaat na dañ ci wax bu tuuti rek gis nga bi jàkkante bi mu jàkkante tubaab bi benn xaside la bind boo xamante ne xaside gi bi ñu waxante tubaab bi lu mu leen wax ya jumlatan qad salasu bi dalalihim man lam yakun waladun lahu aw walidun akhrajtumuni natiqina bi annani abdul ilahi wa innani la mujahid wa sannantumu an al madafi'a indana wa kullu minkum sawqan lahu yuhasib wa maqalukum haqqun fa inni abduhu wa qadimu abdullahi wa huwa al hamid wa maqalukum inni mujahidu sabiqun inni li wajhi allahi jalla mujahid inni ujahidu bil ulumi wa bit taqwa عبد القديم والمهيمن ساهل اني له عبد القديم للنبي وهو المقدم وصفيه وصفيه ساهل تبا لقوم صلصوا بدلالهم من لم يكن ولد له اوال اف لقوم صلصوا وسكوا
1: ukurum khulfun wa qulmun jukun wa mukabiru akrim bi rabbi lam yuwaqis bima kasabu hunna wa huwa subulul majid min man lisi yahsan ilaha wahidan wa yaw ma yarda wa bisa jahid akbar numay waxal yeen ku meuna taxaw la yalla ñett la ñent la dafa am nday ak bay dañ ko jur santé taqrib ak sobe numay taxaw diko waxal yeen ngeen taxaw ni meunatuma dara dama yor ay ndanaay def niko sama mbokk yi doon def diko jihad ak yeen li ngeen wax leppay deug damay jihad waye bokul ak jihad gi mbokk yi doon andi de duma yor jazi duma yor ndanaay duma yor dara li ba yor moy ci ragal yalla ci lay taxaw yor sama yeb ak jazi jo xamanteni ci la nit di duma yeen yeb ba bu ëllëgé kenn du ci ñëmé yeugut ñak gu ngeen ñak fayda ak ñak gu ngeen ñak fayda mo taxaw ngeen di taxawal yalla diko ñettal wala ngeen diko wutal moram ba ngeen diko wutal lenn do ñak xam ak ñak wax lu ngeen wara def ak ñak def lu ngeen wara def mo taxaw ngeen di ñettal yalla waye duma leen ci fekk ci li ngeen bëgg bëggumako li ngeen soxla soxla wumako te bu wëllegé wat na ko ci alquran ne dana leen dam sama njabot nek ci seen biir dekk ci du ngeen leen fa mëna jëlé inniyu khatibu nasara tura lu ko bima la day allah mu tara bim waxante ak ñoom lolu ba nopi nak dor na leen def len lu len neex wax len lu len neex wetaay wi ñeme na ko te yag na ci waye jamono ngi ñew ci kanam dutuma wedd fu ngeen tudde sama tur ñepp tagali ko seen sabato duñ ko xaya bañ waye lolu yakar na kuy dund ci jamono legi ci gis ko fu ngeen tudde sama tur ñepp tagalo seen sabato duñ ko xaya bañ jamono joju ak si lañ ci bo demé li tambulé ci réew yi afrique bok suñ serigne bout suñ serigne bu ba noyalé yag na muy serigne murtala yalla nuy ko yalla fayal dem na ba méthode bimu defandiko sa gis nga ko dafa dik ci tuba bi né li len serigne tuba dessa defal ngeen xam ko kessé diko jëfëndiko di luñé béré bi tuba ak di jëfëndiko yëf tuba sax dooy wut len sen yëf bop ba bu ëllëgé ngeen mom sen bop ba kenn du len mëna téra dal ba tax mu sak kër serigne tuba yi ci aduna bi fo dugg kër serigne tuba nga njabotu serigne touba gi leg leg nga gis ko tukki tumu ranké bo démé ñu ubbil ke serigne touba nga dugg nga xamantene kon dama la jëlal sax di fëgg seeni fenêtre waye légui dafa am ab fenêtre kon xam nga dafa woon dina fëgg seeni fenêtre fëgg seeni buntu ngeen ubbil ma mo dugg ci seen njabot légui fëggatul fenêtre yi moy dafa am ay fenêtre ci buntu comme ñëpp ndax dëkk bo dem légui ke serigne touba nga fa wala daaré serigne touba nga fa té bam ko défé waxul dara ludul yeen ñepp kenn kuma top dara am mu delu wat ci ngeegal ga mu dor nak le afawtu joju anil ahda'i turam li wati man nafa'uhum li khayr sarmadan la suat fo def len lu len neex jeegal na len yeen ñepp ab serigne non la melé wat dañ la wara togn bam leer na le togn nañ la nga jeegalati yalla tax ndax kenn ku ci nek dang ko wara don ci serigne touba kon serigne murtala bi ndike def ci rol bu mel nonu domam nek fi mom itam di ci suñu rew bu mel non muy serigne mamour mi ngi wër ci dekk bi fenn fu ci nek mi ngi fay dem mom itam di dox tank yoy na ko ñepp ñaanal yalla serigne touba agaleb liggeyam ba niko serigne murtala doon defé mu mané ko sax lu kawé jottam mom itam kon doom solo la wayé jëmul fofu kessé ci serigne sa kessé dafa dem ba ci talubi talubi nak daal né ginnaw serigne touba def li nun nak nun kan lan lañ wara jëfëndi lan lañ wara jëfëlé serigne touba nak fexé ba défar jikko yi téyé ci goray yakarna ci le courel dal di judd nak muy méthode bo xamantene serigne touba ko don def diko def lo serigne ma samba nit ñi di taxaw muy daanu di alu di jeun addi di len jox di len tangalal café di len jox ñu dem ba talubi yi dem bitim rew la ne legi kon li ñi def moy nañ sos courel yi qasida yo xamantene dañuy jang ci serigne touba rek tax di jëkati qasidam yi ku ne diko degg te kenn du ci man dara te qasida yi kat bayi len ci xel rew mu ko yëkëté day mujj noy nit wax kenn attanuko kenn jenn jëm bi attanuko rew mu ko yëkëté day mujj noy nit jenn jëm bu attanuko kon barakallahu seigne sam yeen ak gone yi ngeen andal yëpp ba xel yi jubé tay nacc te ngeen bëgg liggéey seigne touba ko ndax qasida yi ci liggéey seigne touba ci la bok te dara fétitu ko ko fi ndon ndax seigne touba dengalé won na ñett sama dëkk bi di touba sama doom yi sama khasside yi doom yi kenn gisatu len nun ñi fi dess nun ñepp ay sat lan doom kenn gisatu ko benen bi ci dess muy touba ak khasside yi jog mukk mom bis bu set ma wax ko duñu ko russe wax ndax dama ci bok mo tax ma ñëmé ko wax
2: gis nga ñepp bu ngeen démé bo xol ba gisatu len ben sëriñ bu jup bu ngeen mëna topi té yaakaruma né dana am ndax Seyd Touba sagganu bay dem ba du am kuko mëna don ci kaw suuf Seyd Touba sagganu bu non faawu dana am kuko mëna don ci kaw suuf jant bu démé nak ba gi gisatu len ko aduna yaq ba gisatu len kenn ku bokku ci mom ku len mëna jité qasida yi fi du fi joggé mu gis nga nonu mu ko défaré won nonu mu ko défaré won ba jikko yépp prophète motax ñu bëgg ci soñu waat yépp ba ñepp nañu rafetal jikko yi mo xam kuy kurel la mo ko xam kuy jakkoy rajas la mo xam kuy jang alquran la mo xam kenen ku man di jang mo xam même ku nekk ci kurel yi nañ fexé ba lepp nañ koy rafetal te tekku ci taal tekku ci ak ñub te tekku ci taalube te jëmmi serigne touba ji niñ ko waxé won légui né qasdu bobu rek na tax nga diko def moy jëmmi serigne touba ji ak yalla kessé na tax nga diko def bu ci bëgg mu ku lay gis ngay jaagar jaagar ak sumu yu lay mu ne mo man ci kurel ga wala mo man ci nangam bu tax nga diko def way nang ko def te yalla rek tax soko defé kula man di suru day daan ci sufay du la manal dar lan mo jikko ju rafet gi nga xamantene mom la do adam mo wara jëfëndiko ndax nonu la ko defele won ay bokkam nonu la ko defele won serigne mbacke bousse ci xam xam bu bari waye serigne mbacke bousse fam do nek difa defere yep ken musu fa fek serigne mbacke bousse lu lu day jëfëndiko ak talu bi kenn musta fek serigne mbacke bousse fenn lu lu day jëfëndiko ak talu bi ak la xam xam bay bari bari lepp lam defal serigne mo ndumbe lepp kenn musu ko fek fenn lu lu day jëfëndiko ak talu bi lam defar ci mam tiarnu ibrahim lepp kenn musu ko fek fenn lu lu day jëfëndiko ak talu bi kon nak Seydou Talube bu len ko dara yakal na jitu lepp bana su ko defé kurel gogu ngeen koy def nak da ngeen di delsi wat ci liggey ba mam tiarnu don liggey serigne mbacke bousse don ko liggey ndax yene representer serigne touba fi ci bitim rew wara yone jikko ju rafet jo xamanteni jikko ju rafet di ngeen di yor da na muju mbolo mepp da nañ len top ci jikko ju rafet ndax yene fi representer serigne touba yene yaay ambassadeur kon jikko ju rafet joju war ngeen ko lambo mo sen benen bi ci dess xamna fi lañuy yam ndax mbolo mi seen yaram xawna tang te waxtu wi xatna barna yeneen yu bëgg def at rek mu jeex nonu ñu leen ko waxe legi mag ñepp nga xamantene serigne touba leen yaral bopam ci li rek lañ nekkon muy mag ñi mbokal ak ñi nga xamantene dañoo dégg ab liggéeyam te ñew muy mam tiarnu biray mam cheikhanta Seigne Avé Seigne Mandoumbe Seigne Balla Thioro Seigne Cheikh Thioro Seigne Mor Diara ñi nga xamantene ñom la bokkal ñepp kenn ku ci nek bi nga dikke ci Serigne Touba bam def ci yow limi def ba pare def la yobbu ci bërem ngay defé lool ba tax aduna bëpp yakarna ci imam don nga ko wax légui waye rôle bi Serigne Touba suyé ci bir yoon bu ko julit ñepp suyé won dem mujj ñeppay bax ndax gis nga da daan défar mak ba mucc ak yaqku mu jël ko santal ko ab dekk ne ko santal ab dekk te nek fa tay defare mak moma di defar ñeneen ba kenn ku ci nek defar nga lu upp juroom fukki nit lool nak yakarna bu dajol da fay muju rew mu yep day bax aduna bi yep dañuy bax kenn du tuba te da ngay denc ak rew go xamantene du to ci mëna dug ndax lool gis nga mak mu Seydou Touba yaram wala mak mu Seydou Touba yar yar la amna jikko yu bari yo xamantene do ci bok xolal jikko yu rafet yaqku gi mu yaqku legi mu ne suko netali barki dembu damay setan television bu mu yag retane daf ma japp ma dem ba ci biir joy japp ma dekk yi africain yi man na ci wax senegal ndax xamna ci lu bari wallahi la sim bis buñu deme ba jaxle di wote jikko ju rafet dutu ñu wo kurel kat di jang kat ci khasside ñu jang khasside dutu ñu wo mat ni Seydou Touba yaron dutu ñu wo njabotu Seydou Touba gi ñu dem fa waye ay mbeuri lambaki way kat lañuy way lañuy wo ngir bëgg ñu defal jikko yu rafet barki dem kenn ku ci nek gis nga television bi amna karawane ñu doon def Casamance ay mbeuri lamb yo xamantene même lamb dañ nek violation mo ci nek di ray ay nit guddé beccëk di sacc yëf jamm ñom lañuy jël na leen dem leen doxi ci ak jamm wa momu rew nan la jikko yu rafet nan la nit ñi baax rew mo xamantene dem na ba ag ci jikko yo xamantene bis bo bëgg waxtaan ak nit ñi ci jikko yu rafet bëgg leen tégaat ci yoon wuju ay Fatou Gewel ngay wo ay Kumba Gawla Sek ay lu mëna mën ta wax ñom ngay wo ñu leen dañ wax ci diiné nañ wax ci l'islam señ bi tiit jotna li ñu señ Touba den kon jot ci jotna señ Serif liggéey bu reey la bo xamantene ku dul señ na la woto ndax nit ñi kenn yaq na légui alcorane ji ngeenoon fonk ci lamb ji lañ koy foyé xassidi señ Touba yi ngeenoon fonk ci discothèque ji lañ koy yëkëté kasside Serigne Touba yi gënalo ko ku reeg ni ko yëkëti kenn ku nekk di aalu ci biir discothèque yi lañ ko yëkëti wala nga dégg way nak bo xamantene nooy bu lay jël diko way yop ko ci discothèque ñuy naan sangara jigeen ñu sor sor gu gatt ñofe nekk frané fa bo bëccë fiñ tollu nak jamono ji ci lool lañ doon wala li nga xamantene Serigne Touba daf ko téré won waxon na né nité aduna yi dey mang koy wacc alcorane bis bu ñeen bokk ak ñom seen tedd nga ñi bo leggé da ngeen bokk ak ñom seen torox tang yi té fiñ tollu ñi ngi bokk ak ñom seen torox tang yi parce que ko ci gis ni ngi wërbeutiku nan lay def moy amna parti bu mbokk bo xamné da ci am nité té politique afrique gis nañ ne fiñ tollu ni du wax dëgg moy fen ak warante kessé té kenn ku ci nek daw nga songu jëm xamuñu jaxlé gi la xamuñu ñak gi la xamuñu pauvre gi té moko waral xamuñu nangam nangam Serigne bo gis wala talibé bo gis mi ngi daw dem ci politique bi di ci wax goudé becc ak lo xamanténé lam cey wax lu yakal dooma damay rek la doon mais du ci wax dara lu jariñ dooma damay ci lañ toll té Serigne Touba waxon né ku bok ak ñom seen tedd nga ji bu yow ma xiyamé da nga bok ak ñom seen torox tangé ci tek ñu gis nañ né li xew légui moy wax lo mu wax lo dor parce que politique bi du politique bo xamanténé manam politique l'islam parce que bu doon politique l'islam do dem mukk ci dik ne len ci deuk ne len dana len defal ak forage te muno ya ngi fam fam yi ñu tere won yang koy def do dem ne len dana len defal ak tele ngir bëgg ñu wotel la te muno li nga man rek ngay wax senegal geñu nek nak politique c'est bu fay wax lo man do fam bu fay wax lo man do fam ak ku man di doon bo de wax lo man do fam kon bo politique bu fekke mo nek biir afrique kilifay diine yi amu ñu fulle ju melni jël seen responsabilité bañi tuba bi nga xamantene ñoo leen gëteul ba parti l'islam mënu fa nek kon jërul ni politique parce que buñ politiqué dañ nañ fan wala ñu war nit ki dafa ñëmé dëgg bu dëgg jotté dafa ñëmé kon fiñ tollu li ñu wara def moy taxawal ay parti yo xamné parti diiné lay doon yo xamantene ku jëttu ku da nga mëna wax dëgg té da nga mëna dig nit ñi lo xamantene la nga leen di dig dang ko def way fiñ tollu nak jamono yaqku na yaqku go xamantene kenn mënatu ko wax ba gis nga ko dugg gi mu dugg ci lu ne gis nga ko gure ko len waxide yi nga xamanteni Serigne Touba ko daan deflu di tok diko wax ñu diko def muy alu di joxe alalam diko def leg leg nga gis kenn ku ci dugg ko xamanteni sax kurel bi tok ku ña dugg yaq ak aduna rek ko ci taxa dugg ba tax ñu yaq seenu der ñom te fekk lolu nekkul ci ñom bisu sax nga gis ko bisu sax nga gis ko leg leg nga gis kilifa diine gi mbax ak juk kep nekk ci mom am kilifa am ñuko dar ño xamanteni ñako dar kenn baxu ci dara lu bax ñoru len ñu fexé ba yaqal du jeex gu deg becc gis kilifa ak diine go xamantene tamit dara ci lu bax ñoru ko nak day kilifa ak diine waye du diine ndax barki dem ma ko doon wax ne len fi tollu li gëna yomb mom sama classe gi ñoo gëna yomb moy nekkal doomi serigne waye nga doom serigne nak mom do ko doon non xalaato ko sax waye nak nga nekk doomi serigne mom yomb na fo tourner fekk fa doomi serigne leg waye nga gisu serigne nak jafena waye fo tourner mom fekk fa doomi serigne nga gis ab talibi jafena waye fo tourner nak fekk fa talibi kon lañ doon wax ne ki nga xamantene mo wara faj bis bu woppé rek kay ñew di faju mom day xana day ax rek dégo waye du faju mom kon lu ci am solo la denkaane yi ci wax moy serigne bi dafa massa bind wax ne qum lil ibadati mata tahsan ala fuqdanha tukfa khururan sahula yasar rajai ihmal wa akhlish niyya wa fariq at-tamm wal umniya talaba minka rabbuka al-ibada wa minhu rumha wajbiba al-ibada wujudu rabbina tahala ashar min al-isarat allati tumahir fa kullu man harafa billahi al-karim fa niyya fihi bi suhud la yari munen loloy tax do waru ci aduna tay jital yene ndax loloy tax sa yakar deug waye boone da nga yakar yalla ba nopi te do jeffe ndigalam do bayyi tenem kon sa yakar desena mat motax muné bul bokki mebet yu bari te la ngay mebet do ci def dara ndax bëgge moy bir moy mbir mo nopi do def moy di wax dara ba barata do ko def di mebe dara di wax dara barata do ko def te la ngay wax naro ci dara kon na ngeen ko moytu ndax sunu borom lim sakku ci yow moy nga jaamu ko rek mom do wona bëgg ci yow wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun am benen soxla ci yow benen bu man di doon mom mo la ko war te mo ci taxaw di ci def sa kem katan bokku na ci li lay dimbulé ci jaamu gogou nak saxal baña am ben tak tak ci sa bir baña yene kenn lu bon baña waxal kenn lu ñaaw li nga yene sa bokku nga yene ko sa ñepp wormal ndaw ñi wormal mag ñi ko wara yeureum nga yeureum ko lolu mo lay taxal mëna mucc ba bu ëllëgé bo démé ci señ borom mu jox la ci xéewali lu jëf bu mako benen bi ci mo wax na alayka ya muhtaru bi taqwa maha iksari tahati tahus manafi'a wa qaddimil ukhra ala dunya tanalil fawsa wal amana fi yawmil wajh wa halam bi anna al qulda fil jinan yumsika ma mada min al hawa wa la tubali bi siwa ma yanfu inda ilaika wa dah ma yardaw mu waxon ko kuñuy wax serigne muhtar muneko te ragal yalla moy jëf ndigal bayyi téré tay bari jëf yu bax lolo tax nga bari ay njariñ te jital al akhirah ci aduna ndax lolo tax nga taxé ëlëk te moy tax nga am kuuté ëlëk sax gi ngay sax sax gi ngay sax ci ndigal muneko sax gi ngay sax ci aljana bu ëlëgé mo lay faté lolo wéyon ci aduna lila nakari won ci aduna lepp sax gi ngay sax ci aduna bu ëlëgé mo la koy faté lilo bo ligé nga mëna sax ci aduna ba ci alakhirah ci aljana ba am fa njariñ lo xamantene dana kawé njariñ yépp al istiqalu bil fara'id ma khabli siwaha wajiban qad waqaha ba'd al fara'id tajihu al sunnah ma nawafil li salik uftuna muné ko nak do ci tek nawafil yi té moy nga jital farata yi do ci tek nafil yi lepp lo xamantene suñu borom dako bëgg tammi farata ci yow nang koy jital do ci tek nafil ndax wa man bi khayri tahati ramal jinan murtaji safri fa mahjubun bil jinan li an kullu rakhibin ila lahsa sarhin fala budalahu min ittiyab fa kullu man an tahati llahi saqal fa tarkuhu al yaqwa isma asad fa kullu man talaba ridwan al wara bi sukhti rabbihi fa qumrun sukara fa laysa yughni karid al khalqi isa lam taru mawlaka fahid an sa liza mune kep ko xamne yaangi sakku aljana ci lu ngay top yalla te yaakar tay yaakar ne da nga ko am tay yaakar ne da nga am sa xol dana leer ndax bala nga bala kenn meuna go day fekk mu farlu ci mbay ba jëk lepp lo xamne day galan ko ci top suñu borom bayiko mo gën kep kuy top bëgg bëgg nit ñi bay melno yalla ab dof la ndax lolu du ko jariñ dara te bu gëreum do wul yalla bu ëllëgé yalla dana ko merlo mune am dal liman qat aw jaba suala ala lisina karihu dalala musalliyan ala rasul ahmada wa alihi wa sahbihi sabil huda hasa wa ya adamu ya muridu in kunta nura rabbina turidu fadum ala ibadati rahmani wala takun min abidi niswani kun mutaanisan bi rabbikal ajib wa tamisan ridwanuhu takun najib wa dum ala al ikhlasi wal mujahada bi nafsi dahran fatanala fahida wala takun multafitan ila lima lam yajib qalbuka ila rabbis sama wa kullu ma yahulu bayna rabbika wa baynahu fatru tafuqa khayruka wa nusbi rabbika wa min ilayhi wa taqihi wa takilan alayhi dane ko yow adama ge seigne adama ge lako denkon bo beugé leeru yalla del jaamu yalla te bul bok ci ñi jaamu jigen ni del jaamu yalla te bul bok ci ñi jaamu jigen suñ bokk jigen ñi ñu jéggul wax bu baaxa ba xamna la tax seigne bi diko wax du la ñepp yaakar deug deug moy ko xamantene yaakar na ne am xelam jigen rek ñu nek dara ci jaamu yalla nekut ci mom te moy nañ ñen bakke won moy fooki chaan rek la yaakar ne mom moy liggeyam ñu sax ci la xey ci lay xey mu ne ko del jaamu yalla te bul jaamu jigen del min ci ñu sa borom te wuti ngeeruma and ak di selal te jihante ak sa bakkan bu def ci sa xol lu lu lay jeme ci yalla lepp lo xamne day dox sa digeul sa borom bayiko te wëru ci yalla te ragal ko te wakirlu ci mom amna benen bu mu waxon seigne ahmadou diop dafa waxal ne ko ya ayyuhal muridu in rajahta fa taqi khaliqaka haythu kunta wala tukasir al hadith wal qara wal akla wal shurba wa hasir al wara wa haythu ma jusita lil fuduli fa min sikri rabbika al jalil la tarju aw taqfa siwa mawlaka faskurhu hina lil huda hadaka wa in tam min li ghayrihi min al watan fa anta sharmadan tulasimu dara wala tasir li watarin lil umara al ja'irina abadan wal usara iskullu man sarakum in kul iskullu man sarakum fi hasim sarakum yawma jisa'i fi sulim dane ko bo delo fo mana nek na nga ragal yalla te bul baril ay wax ak nelaw ak lek ak nan na ngay moytu nit ñi bu baax sa suñ la bëgge xëc jëme na ci ay tiaxan dawal dem ci tuddu yalla bul yaakar bul ragal kurul yalla na ngay sant fo tollu ci da ngay sant fo tollu ci tek ci tek gim la tek yoonu ju sa ju sa so jume ci kurul yalla ngir sa ju jeme ci kurul yalla ngir aajo lor rek nga ci jele bu dem ci jenn bur wala jenn jaraf ngir aajo ndax kep ku bok ak ñom sen tedd ngay aduna ci da nga bok ak ñom sen tedd ngay alakhirah sen torte ya alakhirah ku bok ak ñom sen tedd ngay aduna ji da nga bok ak ñom sen torte ya alakhirah kon politique biñ doon wax légui amaguñ raison pour def ko benen bi ci Seigne Massamba kan lako dem kon mo xone ko minni salamun ila man nuruhu sahara hatta qad al ibtiqahi dini mutahhira khili al kanini man qad qila innahu jasban ila allah ata qalbuhu bara hadha wa yaqilukum bil amri muntasilan wa la tasal an nawahi allah munsajira fa inna kull maqamin fawqahu rutabun ahlafa nafsaka jahidan wastabira wa la takun li kalam an nas multafitan bal sir ila allah la tasrif lahum nasra fa in atatka min ar rahman nimatuhu faskur wa kun lil asa wal buhsi multabira wa halam bi anna iltifatan lil wara hujubun bainal muridi wa bainal lahi faftakira wa halam bi anni la ansaka fi talabi lak salaha min al wahib wal busara danako mangi lay nuyu yow mi nga xamne sak leer da bari ba nga set wetch ngir top go top dine yow sama xarit biñ waxne yalla da ko xagnulul ci bopam da ci xagnulul kenn ci bopam ba muñju xolam nangul li la lay denk de top ndigal yalla yi tay daw ay terem ndax maqama munen am nu ko fete kaw del jihante sa bakkan tay mun te bu diglu wax nit ñi doxal rek jëm ci yalla te bu len gesu sa su la yalla defale xewal sant ko bo amé aw gis nga mun ko gesu bi neef yi ci dara nak ay kiray la yoy dox day dox sa digante ak sa borom moy bisu set nga nan ñi may wax dara wala ñi ngi def dara ba tax na ngoto def dara kon kenn ku ci nek da nga wara dox rek jëm ci yalla ñaari lettre yi ñi mujjé li tax ñi diko mujjé dañu bëgg yoonu Seigne Touba wi dara luy lëndam du ci am ndax li ñuy wax ni ñoko bind yu ci bari bo démé ci maj mu xabi Serigne Abdoulaye Hadj defoon dang ko ci fekk kon wax ju leer la jo xamantene wax Serigne Touba la gis nga Serigne Touba dafa ragalul woon ku yalla bind suñu borom kessé la ragalon motax no massaan di mel lam yaakar ne bu la ci téggé ci am jup da nga jubanti ko dalay tek ci njub bo motax regalul won kenn ak ku man di don ak maqama bo man di am Serigne Touba musta gis li xew legi Serigne Fallou Serigne Touba musuko gis Serigne Dalakou sagarem borom xaliss ñew na du tutal ñeneen ñi jëdess mom rek lay am soxla jamanté bu dul jeex fat ko ci neegi biir ya talibé bi doon mouride du def ngir jall nga faté ko bu borom xaliss bi dem Serigne Touba musta nango jëfëndiko lool nit ki am xam xam mu yaral ko bopam bam tege ci ak njub du ko ragal ci sen sa ci wenn waxtu lam ko wara digal dana ko digal mo xam mu bayiko ak mu top ko la yamale waye lam dox digante ak yalla dana ko lettre bi kim ko bindon mo jur sama way jur mu mam cierno ibrahim mom lako bindon su fekkon tane amna kenn ku mu wuta wax dara du bind mam cierno ibrahim ab lettre diko wax dara ndax mam cierno ibrahim moko yoron ay njabotam bam delusi mu bok ak mom wenn way jur mu yar ko denk ko njabot gi bam delusi mu liggey ci liggey bam ci aksi te teewul bam aksi bam koy bindu lettre lum ko wax wasiyatun tukassirul hataya likulli man yattanibul khataya usika bil ilmi wa bil ahmali ma hatta adbi ala al kamali nasif fuadaka anil adrani takun muhaddaman ala al aqrani sulli li ikhwanika lin nasiha tamju min al bukhda'i wal fadiha rummi tawaduha likulli muslimin tamju bila taraddudin min sulabi isa ataka adudi kitabi fa karimal kitaba bil matabi layin lisanaka wa qalbaka mahan lil mu'minina khayrin tajma nadaytu kal yawm bi ibrahim halim fatan yanfu wa tafim usika bi sabri wa bil ikhlasi li wachi man li jada bil khalas salamun sil jalali wal ikrami ala nabi darajatil kirami daneko lima lay beug denk denkane la bo xamne kep kuy tit ay ñaawteef dana bari say may ma ngi lay denk xam xam ak jëfé ak tegginu sam xol na nga ko setal ci ay tak tak kon da nga jitu sa mas del toroxlu ci say mbokk ngir labiré len kon da nga muccu ci ak mbagnel ak gatch sa digënté ak ñoom del toroxlu ci julit yépp kon da nga muccu ci ay lëndal sa soko gisé sa mbind mi na nga ko teral tu saw lami dégg ko nooyal ak sa xol ci jullit yëpp. Kon da nga boole ngën gi yiw, maa ngi lay woo tey ci sa tur te mooy Ibrahima. Di la wax ne képp koo xam ne boo ko xamalee mu jariñ ko xamal ko ba tey lim wa boo ko xamalee mu xamal ko. Lettre bi yaakaar naa ku dégg arab te di ko jàng Seydou Fallou ñoom xam nañ ci lu baree bari, kuy ragal nit doo ko ko wax. Léegi nag jamono ji ñu toll nii kenn ñemee tut a digle, ndax loo wax ñu ne sëñ diw la mu wax nangama tax mu di ko wala diw ko moom, te fekk diw mañ koy moomale nekkul ci moom noonu. Barki démb am na waxtaan wuñ ci wax, mën a dem képp koo xamante ne dem nga ba ñuy wax wax joo xamante ne wax ju ñaaw la nga di ko moomale sab sëriñ bay ba mu wuti beneen sëriñ, ndax respecté woo sab sëriñ te sëriñ boobu jëratu topp. Ndax bu fekkee lu yëkkati ci kàddu mu ñaaw nga yaakaar ne sab sëriñ ko moom, boobu sëriñ dem wuti beneen sëriñ, parce que sëriñ bu rafet rek lañ war a xool ci moom. Kon taalibe bi nu muy déggee wax ju ñaaw di ko moomaleem sëriñam. Beneen bi ci des muy bu am solo boo xamante ne seede bi la ko bindoon, muy lettre bu am solo boo xamante ne wallahi lhasim bu ko nit ñi xamoon te topp lim andi woon ci Serigne Touba ñëppay mucc. Bu ñëpp xamoon Cheikh Ibrahima laa wax, te topp lim andi woon ci Serigne Touba ñëppay mucc, kenn du am gàcc ëllëg. Képp ku xamoon lim andi ci kër Serigne Touba wallahi lhasim mën naa defar murid yëpp. Alquran am na foo demee, boo demee ci biir am na fu ñu waxee naan wajahidu fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum salikum xayrun lakum. Wallahi la si nit ñi bu ñu xamoon jihaat ak seen bakkan bi nos ko ba mën a topp ci nit duutuñu am alal duutuñu am dara, moo gën luñ mënoon di def lu dul lool. Cheikh Ibrahima lu mu defoon lu dul lool. Cheikh Ibrahima amut doom, amut soxna, amut alal, amul lenn lu Serigne Touba bëgg mu def ko, bëggul dara ci boppam. Ku man loolu daayira yi ñuy def sax liñ ciy laaj da ngay xaajoo. Bu ñu ne daayira noswer Nord-Ouest bi ñu ngi organisé tey màndal gi 100 € wala 200 € dañ laaj, nga ne ah gars yi seen laaj yi dafa bari man 50 laa yor. Cheikh Ibrahima daan joxe lépp moom toog du yor dara. Bu Serigne Touba waxee amatut xel yaa, amatut lu mu cee xel yaa, jóg jëfe rek ci koo xamante ne doom yi buur nga di nit ku jàng diine ba gën koo dégg ñëpp ba bind ci ay liñ ay téere yoo xamante ni ñëpp mën nañ ko jëfandikoo. Nga dégg nit loolu lañ ko mën a jàppee, Serigne Touba du nit waaye buñ ci dee wax pour bëgg nit ñi xam loolu lañ koy mën a jàppee. Nga dégg sa nit koo xamante ne dafa yor ay soxna di yor ay doom nekk ak yow, nga nangoo wàcc sa daraja wàcc sa dëkk, bu toogee ci kaw nga toog ci suuf, bu ñu wax doo wax, bu la yónnee nga dem, di wuñoo aw santam, di yëkkati sa alal di ko dox, di yëkkati sa njaboot di ko dox, jamono yow koy def boobu yombul te kenn mënu ko. Kon kenn ku ci nekk xam ne ne cër bi am ci Serigne Touba. Kon kooku ni ma waxee ci maam Thierno Birayi bi nga xamante ne moo jur sama way juru góor, noonu laay waxee ci moom. Serigne Touba ba mu koy bindu lettre lu mu ko wax, bismillahi rahmani rahim alhamdulilahi wahdahu wa salatu wa salaam ala man la nabiya bahduhu amma bahdu fa minni ilayka ayuha alqulamu alqadimu Ibrahima Fall salaamun yatlubu laka min allahi taala xayra dunia wal axirati fa mata raayta kitabi haha fa tub ila allahi tawbatan nusuha fa innahu alqafuru rahim wa mur ahlaka bisalati wastabir alayha la nasaluka risqan ndax fa inna allaha huwa rasaqu zul quwwati almatin wa ma asalukum alayhi min ajrin in ajriya ila ala rabbil alamin wa salaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Dane ko yow sama nguur si maa ngi lay nuyu te lay ñaanal yiwu adduna ak alaxira. Nañ bàyyi xel baax a baax wax ji dafa am solo. Ku Serigne Touba naan sama ngóor si doo nit ku ndaw, loolu nit ki dafay am gis-gis. Serigne Touba ku muy dem bay jàkkaarloog yow nangu laa boole ci boppam ne la sama ngóor si doo nit ku ndaw, te dana ko sama ngóor si. Saa soo gisee sama mbind mi tuubal tuubal tuub gu sell dellu ci yàlla, ndax mooy jéggale kat bi te mooy yërëm, te nga digal sa ñoñ ñu julli te nga mun ko laajuma la wërsëg. Yàlla mooy wërsëgale moo am kàttan, laajuma la ci laay bi rek yi ak pay yàlla moo may fay. Wallahi la sim lii ku yor taalibe bu Cheikh Ibrahima, bu mel Cheikh Ibrahima boo ragalee nit doo ko ko wax. Gis nga Serigne Touba lettre yi nga xamante ne doon na ko bind te di ko bind ñi sës ci moom, boo demoon tey dañ cee tànn yi indi ko ci, waaye lettre yi bari na ñi bokk ak ñoom ñëpp kenn ku ci nekk daanaka am nga lettre bu mel ni. Boo demee ci Sëñ Mor Diar am na ko, Sëñ Afe am na ko, Sëñ Balla Cioro am na ko, Sëñ Cheikh am na ko, Sëñ Mbacke Gouzou, Sëñ Mame Doumbé, Sëñ Issa Dienne, ñëpp ci ne am na ko. Koo dem ci moom am na lettre bu mel nii, kon kooku ragalul woon kenn. Kon sama mbokk yi nga xamante ne yéenay sama mbokk yi kon yi nga xamantene yeneen samay mbokki serigne yeneen samay mbokki serigne dama sañ ngeen ko wax xeyna ñi di samay rak ñi di sama jarbaat ak ñi di tok serigne murtala ben kon sañ na ko ko wax mom kon nañ wëlbeuti ko wat dello wat talubi ci jangalem serigne touba ndax ñepp mëna muñ ci xamna waxtu wi xatna te yitte yi bari nak ben waraxol bu ndaw rek ci lañuy teunk mu jeex gis nga serigne moussa kami ko xam deug deug bam deme bay tej motax waxam jëm ko wax di wax reuy yo xamantene kenn ku ci nek war na ci baye xel bam deme bay jeexal niko touba bi gise won niko bour yi gise won niko mbokk yi gise won niko domi soxna yi gise won mu taxaw nak ne len kay len ma jangal len nak waraf bi ngeen don gis nan la ko nar yi gise won nan la ko ñepp gise won kay len nak ma wax len moy kan dal ci def topando serigne touba dafa woy ben qasida bo xamantene tahmis la ko tuddi mu woy ben tahmis def ko ci olaf ni serigne touba tegge tahmis non la ko tegge mu dal tambali su ngeen diglu won tay ji nu lay biire ga yu bax yina ay wolof doxum te reey de sewal ku bax ku reey bay damo neegum ndayam ba bayam bu bax nu sew tay damo cheikh bamba ngir mo fi xoti bax te mo fi wolof bo xamne yaram ya am ci ko dañuy fedd leti ak tiant ngir bamba monu may nu jeblu and ak mom ne kon legi nogi moy nde yefal yi ak nafiq yaangi di moy di wey te nogi ci l'islam nun di ware ka saddi way ba far nogi wax lo xamne yaram ya waxti ko ak tiant warna jam yalla ne faskuro tiant ay waral ndol len da ngeen melni yu geuro mu warna bepp jam yalla ne fasbiro daw dem ci yalla gën yalla ne infiro ku daw sant muñ am lol suñu naw la am ci ko mune man ndamme fasna yene ngoy ci ahmada doray khayru khalqillah ahni muhammada te doy lo ko walif lepp di xeyntu lam ma da digal yam fa do talif yi ne tag ahmada ku koy yoxamal ne len ko man ma ngi japp ko te def werakan ngow damay way di werweri di bolé tag ak joy mbir ma saxon di werweri sumay bëgg mi rongo ñi far yul di ciorciori sama naw di dox sa fit wi jaxan di ferferi ma def waju wet jo xamne wetal wa raw nako waye waxal gaay yi may gotté ko soufel ci ay tagam ne len innakum huyul wasumun mahal bagam melaw gundo samtil gaay yi ndiacciar yi bu len geureum xeller yi jebbal len serigne bamba seni tu du mo gën palamtuy lambuy wey ba teggi ko way kat bada way mustafa mut la jombo way ku koy jombo way buntam la ñuy tejj rutu wey te man ndamme gën gi ni duso ci mahna yi la ko fay li ngeen di wolof mo te ma def koy arab yu wey te bab may wolof su bepp yaram ba gënti ko bu yawmal qiyamé bab arab pour ko ray waxam dana wax serigne touba lu tax bab arab ga dem
3: bëgg lu baax ak bëgg sa bop duñu ben bëgg lu baax dëgg ku ko def fu lu baax mëna amé rek dana ko neex bëgg sa bop nak boko défé di nga bëgg lu baax way sa bop rek nga koy yéne lolu nak gis mëna ni gis ko da ngay gis ko am diiné yaro lol manu lol waye fu lu am jariñ génné mu perte raison ngir sa bop rek ngay japp ni mo ci yalla serigne touba néna lu baax foko fekk day xeexu lu bon nak foko fekk day ragal lu baax mu delu waxat ni bëgg sa bop ak bëgg say bok da nuro waye bu bëgg sa bop moy nango jaamu yalla bo faato sa jëf di su ko fay kenn ku dul yaw man amila salihan fali nafsihi bëgg say bok nak moy nek fi dagale alali aduna do dimbali kenn ngir yalla fi ci jep do no def ba bari le di jour rek di dajale serigne bi neena koko bo faato ñu sédélé alalja say mbokk abu darda is sahaba la masna julli ci aljuma ci mbolo mu bari bi ñu sémalé mu ñu yonenti bi sallallahu alayhi wasallam man day abu darda dama bëgg yalla lool mu bëgg nak yalla sun borom bëgg ma yonenti bi ñu ko waxat ko mu baam ko ba mu ñett yoon mu ñu ko so bëggee yalla bëgg la li nga am de ko bok ak ñi ñak boko defé yalla bëgg serigne touba amna bis mu melni ku soppi ko di wax ca kaw na jaamu len yalla te bu len bass jaamu len yalla te bu len bass jaamu len yalla te bu len bass dof yi xam ngeen ñoy ñal ñu ni ko deedi mbacke mu ni dof yi ñoy ñi ni wetti tok ca kerna seen ñete naaj wa di jaamu yalla ñom ñu lank tuddi ca ker japp ni ñi ci naaj bi di kër kër yi jaamu yalla seen jaamu gi bu soté ñom ñu xacc ta fekk na kat jaamu ñu kenn yalla waye seen bop lañuy jaamu yalla kon jaamu leen yalla te bu leen def safiha man yatlubu jannatin bila ibadatin fa innahu lan yuqbala serigne bamba neena bu spir moy ki bëgg aljana japp ni dana ko am japp ni sax ngi ci loxu mu tey ta nangu wuta jaamu yalla del waxani raja'u jannatin bila ta'atin bi sunnati al-mahi ghururun yati motax serigne touba waxon ñaar ku ko bëgg séti ko fenen man ahmadu awmako digeemako aljana gu ant ak jaamu yalla ak taranga ju ant ak nango sax motax serigne touba neena yar mën ta ñak ku ci am ko wara yar ta yaroko joxe wo fuñ ko yare aduna dana ko yar bu ko aduna yarut bammel yar ko te ko bammel yar dana yaru motax ma wax ni ab yar li tax amul morom day taxa gën fa say morom tay taxa gën fa sa borom kula yarul rek la nax kula mayoni junni yit te jappulu yar may la yit legi nga gis junni yarot borom ab yar for ko tassex amu bi yaray tax ñu jël nit tek ca kaw diko naw ñakku bi yaray tax ñu tejje nit ca kaw diko ciow jaayal sa aduna jepp jënde aljana yow jaayu bi yaray di jënde bi yar ta dal bi yar serigne touba neena gudd gi lu gudd la bu len ko gattal ci nelaw beccëk bi it lu sell la bu len ko nexeul ci moy sunu borom wax ni kanu qalilan min al-layli ma yahjauna motax serigne mbay jaxate wax ni yow mi nelaw ta xamoo sey mbir na ngay nelawé yow mi nelaw ta xamoo sa mujj na ngay nelawé yow mi nelaw ta xamoo bis pinch bo fa layo da nga yayam dañu la yay mo na ngay nelawé yow mi nelaw ak xumne kay xaram te xamoo na ngay doxé kon sirati mo na ngay nelawé yow mi nelaw buddi jëm waxtu fajar ta xamoo naare ki aljana fofay jëm na ngay nelawé serigne touba masna wax serigne malik ndjay nel ñepp ñu julli sefi takusan ba musulmale ni ma samba mbolo mi ndax ñepp ñew nañu ñu ko ñi ëpp ñew nañu dal ni ma leen wo won bi leen yegël ni yag diiw ma fi gattu ma tank waye jëf na ngeen gis wax na ngeen deg bind na ba fi wote leew nañu ma wote na ñi wisi wacc nañ ma ci dess ñi wisi wul wacc na ñoo ci dess waye dina len digal ndax yeena gi dem ci muddu jamono jo xamni juroom yi mo ci taxa muccu bi ci ndek moy nopi ñaarel ba di jekki ñettel ba jaamu yalla ñentel ba liggey juroomel ba lo am do lo defena ni juroom yi ku ci tunku ce lepp man na yewen aduna ak alakhirah serigne touba amna ko massa wax cheikh mu ko mbacke mu ko ñëndé ku juk ku né may sa bay ku dëng nak xamuñu ci mom dara mo tax cheikh abdou rahman mbacke amna jëm ju ma sañu ci mom ni ko dama bëgg mucc wër guddu fan dem aljam cheikh abdou rahman daal di jël keuy dar ko ci bindal batul hudan ni ko demal ci kulatan ci njangum arab mu tekkil lako ba mu aggé jox ko ko tan ci walu xam xam mu ni ko cheikh abdou rahman neena baat bi re bo ci saxé da nga mucc wër budd fan dem aljana serigne touba masna fablo serigne sohaybu ay peñu soukeur muy yu bari taxawa dis am ci talibi ku juk nar ko jappelé ca lola serigne bi téré ko niko kèn da mën ta jarñu ci man te liggéey luma kon lolu moy le serigne bi wax ci neexju wa'lam bi anna al-majda la yanalu ila bi qadri al-kadbi fi ma qalu serigne touba neena na ngeen am kilifa tay nang muy lif len yalla xamal na ma ci lo xamni suma ko manum dem ji lañuy xaj ñaar jenn ji lif di ci dess kilifa nak moy ku lay digel di la téré li tax mu am solo moy xelum doomu adama matul waye kilifa yu bari ñoy jaxass seen kër ndax jital rak ngir alal ginaawal magam ngir niw dolem ci walu wërseuk bu rak di nelaw do ko ñëmé yé bu tardé añ nga may ko kuy genn tagu ko magam ni ci kër gi nga xañ ko lolu lepp ngir xépp ko ta man na am sax amul alal waye jikko ja rafet na fonku na la yeureum na la yow mi kilifam xamna yaay kan ta bo demé borom alal ja di rakam lo bañ ci kër ga ñëmé nako waye do wax ngir la muy jëfte kër ga yow kilifa bu sa kër tassé ya ko tass waye nak ñi melni man xammi wuñu kilen di digël ak kilen di duggal ndax serigne Moussa ka da wax ni waye wolof digël ko ak buggal ko xammi wu ko begël ko ak mbugal ko suñu dajé kelim mbugal sukkal ko suñu dajé kelim digël sikkal ko yenen tibi sallallahu alayhi wasallam wax na ni la yablughanni ahadun min ashabi an ahadin say'an fa inni ahabbu an akhruja ilaykum wa ana salim sadr sallallahu alayhi wasallam dada wax nan ma ken wax ci ken dara dama bëgg fuma tabbi seen biir doon ko feex deug manam duma ken jaxé ken nga jàngé ci ni kilifa gu né warta doon ben nopp ndax bis bu nga gis ku jégué kilifa ba nopp diko jaxé njabotam giko gëna amal njariñ ngir gën ko bëgg jégué mom té mom kilifa ga xamu ci dara lolu nak amna ci mbolo mo gis amna ci société yi amna ci daayira yi amna ci kër serigne ci amna ci palay mbolo mo gis ñu dajalo amna ca ñoon ñu gëna jégué ñoy jaxse ñu bëgg jarñu ci kilifa ga té kilifa ga lool mëna ko ëpp kon dal kilifa dégg ñepp ndax ya jabotu ñepp waye nak bu dégg ñepp ngir amna ño xamni bo leen déggalé sa ka tass ndax amna ko xamni jaxse rek moko taxu juk ak bëgg la jégué don ci amul na jarñu ngir yëneent bi sallallahu alayhi wasallam mo wax ni la yadkhulul jannata namamun yëneent bi neena abram baaj bu dugg mu ko aljana serigne touba neena yalla sunu borom ñett la bëgg te gën ci bëgg ñett bëgg ak gëna bëgg da nuro nak way bokut ñett yi bëgg sunu borom bëgg na koy jaamu yalla bëgg na koy jëfé xam xam bëgg na ko tabé ñett yi sunu borom gëna bëgg bi ci ñëk ñi jaamu yalla ñëpp yalla bëgg na leen waye ndaw lu jaamu yalla la gëna bëgg borom xam xam yépp yalla bëgg na leen waye borom xam xam bu woyof la gëna bëgg bu amul dara ci reuy ñi tabé ñëpp suñu borom bëgg na leen waye ku ñew doole ba noppi ta tabé la gëna bëgg bis bu nekk gis ko xam lam yor mënu ci def dara waye fu ñu ko laaj mu joxe di xaar leen ñew tabé

0: gu ñëwdi ak bu wuté ak li sam santané ci ak julit bu goor war ko sol ak julit bu jigen sëriñ ñu téré jëpp tol ciol bo xamné yiwut lepp lu ñu xéti njabar sëriñ dang koy téré ci dëkk yi ak di jaay seenu jumtuway fat ay kacior ci sa bir kër wala ñuy def lu bon ñu koy téré ci bir dëkk ni ñuy wax itam ne ni ñuy wax di téré cëpp ko xamné yaa ngi waxati ci turu yoon bi ci lu dul digal sëriñ bi ñaara lool ñu koy téré comme bu fi kenn yëkëté te kaddu guñ melni kuy wax ci turu yoon bi ak lu mu mëna doon lool ngirum sëriñ bi la bu amee lu ci war a wax wala lu ci war a digle moo koy waxaat ci lamb gi wala mu digal ñu def ko ngir mu bokkal kon ngeen nuyutu kenn kuy wax ci turu yoon bi ku ko defati ku ne ne ñëpp xam ne wëyutee ci ndigal bokkul ca anjabu doon ñàkk a tënku ci njàngale lislaam ñu ko Serigne Touba digle nee na sos fi jàkka wala jàngukaay ci lu dul ndigal kuréel gi sëriñ bi di teg loolu ci seen loxo ñu ngi digal képp ku fi yor ak jàngukaay mu tënku si li ñuy tëral ci wàllu googu te mu jëme mu Cheikh Ahmed Al Khadim di tarbiyatul islam yi di ko saytu te mooy Daara Juma ji muy taxawal am xeeti jàng yu bëree bëri nee na ñu ngi digal ñëpp ñu tënku ci ndigal yi.
1: dëkk bi moom sàmm rek mooy ci suñu war a gàll biir borom di daj xeer nuyu maa ngi dañ ko koy daje li ñu fi dëgg xeer nuyu maa ngi dañ ko koy dëggalee képp koo xam ne ni yii ma la wax muy xeeti mooy yàlla ak xeeti tor yaa ngi ko suñu jaxati mooy waraa di seen sax sax la ñuy jaxante yow kenn nañu ci suñu bakkan képp ku ma ngi jaxati daal ne lay wóor bu si ba maa ngi dal du loolu moom daa di moom tay loolu daal.
2: képp koo xam ne xam nañ ko ci yow fii si Touba moom boo ba defee benn manifeste boo xam ne c' est de ñàkk a jubu sëñ Touba tax loolu moom daañu toj sa kër génne la ci nga génn Touba.
3: am na nag ite ju rëy jum fi fekk moom président. ite ji mooy bëgg rek ñu gën a wormaal sëñ Touba ci dëkkam bii. sëñ Touba ñu fi ñu wormaal ko dëkk baa ngi fi muy dëkk boo xam ne buñ xamee lu mu bëgg dara ci àdduna kanaa kon dëkkam bi képp lay doon bu doon sonn am na fi coono yu rëy ngir dëkk bi.
1: képp koo xam ne dina ni fekk yi bii ma la koy jot ni jot nga ci ba bu defee ne war ngaa mën a def leneen la ku mu mën a doon bu boobaa nga xam ne sàmmamaa fi bàyyi wattoo ma fi bàyyi ay yére bàyyi na da lay wax.

yalla ko yalla gëna sammu te gën ko fe yagal bu baax muy njariñul diina jëpp ñu waxtaané nako señ mbacké waxé légui señ mbacké job xudar qasida ay yasminillahu ande jeewali waxtaané qasida gi moy waxtaané tukib señ touba bi rek waxtaané qasida ay yasma waxtaané tukib geej al ghaibatul bahriyah waxtaané tukib señ bi ci bopum señ touba da daan am mbekté ci di waxtaané tukib mom ci bopum jaar jaar yaak digënté mak non yaak lako ca boromam defal mom ci bopum da ko da waxtaané bo dello ci minanul baqil khadim señ bashiru mi nga wax né ci buntu bim newé ci buntu muñ bim ñewé ci fi mi waxé né serigne touba manono muñé ay nelaw nelawé guddi nena lima setlu won ci li upp ci luy nuru wi nelaw ci mom dal moy gannaaw buñ julé gé bala nit ñe teud mune setlu na dal boba daana sonu ci sonum yoyu mu da def nga xamne bokku na ci lamuy waxtane geej gi fa mu jaar ci geej gaak ak ni jamono mëna wëlbeetiko ak muñ yaak digënté mak non ya diko waxtane nena ci bir waxtane leg leg ay tial lay rek muna tial ab dir mel nako jeexu nga xamne day dik nek digeunte nelaw ak yow mune ben sa la ko defola ñaari sa jugat delu wat ca nit ñaak topoto gan ñaak na ci jaamu yalla na ci jang alquranam na jang alquran ak bind ñaar fukki atam yu mujju mo eppon ci jaamu yalla ay guddem mom señ touba mena jangal qur'an ak bind mo eppon ci jaamu yalla ay guddem ci mujjum kon lolou limi tek rek moy señ bi ci bopum daana waxtane geejgi yu bare bare ñi ci natali señ mor kharibusa ak señ mola ak ñepp señ touba lañ koy natali ndax mom do nga demone kon lu ci nit xam rek daanaka mola ko natali qasida gu mëna doon bu fekke way la day am bahra ban daaj dana am daaj bo xamne ci la ko señ touba waye dana am matla fan la qasida gi tambale dana am on waan ak ban diwan la nek ak matmun bi lan la qasida ga lambo yoy yep dañ ko ci waxtane qasida gi ci tambale qasida gi di ayyasa ban bahra la ko señ bi binde ban daaj moy rajazu tam rajas bu mutsek nga xamne mom la way kat bani wax fi abhurul arjaz bahrun yashulu mustafa'ilun bamuy jurom ben yon moy rajasu tam rajas bu nga xamne li epp ci qasida yi man nga ne ci la ko señ touba bind fan la tambale ay yasminillahu la tambale onwan bi turu qasida gi deug moy inna ibadi laysa laka alayhim sultan moy turu qasida gi mur yi nak ñaare qasida yi señ touba teunké alquran li ci ëpp tambalé ba lañuy jël waye onwan ba turu qasida gi li ëpp duñ ko jëfëndiko gu melne qasida gi ayyasa nga xamné ay alquran joju la ko teunké dang ko sétlu ci yu bari ci qasida yi mu teunké alquran lu melne midadi nga xamné man yuti rasul faqad ata Allah la ko teunké waye ñepp midadi rek lañuy wax leg leg nak ñu boole di tuddu onwan bi tuddu di tuddu tambali bi qasida gi lu melna qasida laqad ja'akum nga xamne al ayay al qur'an ju le ko tanke da nañuy wax laqad ja'akum di wax limahim bashirin lolu dana am ci qasida yi yi nga xamne mom seen onwan du al qur'an da leena tuddu lu melna qasida yi am dah yek salawat yi yoyum da melna seen onwan seen turu qasida la muridi epp lu ñuy jëfëndiko ba melna jazbul qulub mawahibun nafi' muqaddamatul amdah yoy turu qasida yi lañu jël ba ci nuru darayni jalibatul maraqib mafatihul bishri ba ci sindidi tuhfatu matlabul fawzain yoy yeb gis nga ne seen onwan lañu gëna jëfëndiko ci tambali qasida ga ta amna ci yo xamne onwan ba sax turu wa manna baña nek ci bir qasida gi manna ca banane waye te wut mom lañ koy tuddé bu ko defé ban diwan la ay yasa bok ni ngi bok ci diwan qur'aniya yi nga xamne señ touba da leena teunké aya alquran amna yo xamne ci qasayidi amna ñuy teunk waye teunki

di sunul ak yeen ci sunu yobul suba di nu baxo sekk yeen bis bu nek ci waxtu wi ci katanul yalla subhanahu wa ta'ala ak mbaxam ñu julli ci yent bi sallallahu alayhi wasallam tay sant yalla bax ngend ci and ak seen bokkum da seen bokkum talibé seen wul la ci l'islam babakar lu do ngi ñaan yalla borom bi tabaraku ta'ala mu dool ñu jamm ni ñu yew ak jamm ni yalla jamm dekk ak ñun te yalla yalla di ñu xir ci ñu jamu yalla jamm jojule am bëk te dajal ak yeen tay fasiyene fatrente ak yeen ci tombe bo xamne l'islam amal nako solo modi li ñu tuddé cadeau wala diko wax baat ci li yew doom adama bokuy xam ngeen ne kaddu dafa am solo lol ba ag ci lol ndax yundi bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu ñewé te yalla yewal ko ci nun lim mu ñëk tek ci ay xom moori kaddu da moy alquranu karim mi nga xamne moy tebbu way bepp xam xam di miracle bi gëna mag ci aduna bi ñeel yunt bi sallallahu alayhi wa sallam iqra mo ci jitu ñu dégg ci ne kon kaddu amna solo waye dégg wa ci tamit ne baat bobu limi am solo limu ëmb moko gëna yittel te mo lu jang xam diine l'islam ji nga xamne mom la sallallahu alayhi wa sallam indi ak kaddu mo ci tabal nit modi ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah soko waxe ñu diglu la bok nga ci comité julit ñi waye kañ leen lay jappé ab julit moy waxtu wo jëmmalé wax jojulé té moy bu julu jëjë rek nga juk jëmmal li nga waxon bu koor juté nga juk bu azako juté nga juk bu le mako juté nga juk lool lepp nga jëmmal kaddu nga waxone te moy la tabu ci dine islam kaddu nak am gogu mu am solo ci nit rawatina motax yaronte bi sallallahu alaihi wasallam don waxne yaronte bi sallallahu alaihi wasallam don waxne wax dal li fek mi ngi am jeriñ borom bota nopi agit wax la ci gën moy la gëna gatt tektale marah ash abdul ahad bakke radiyallahu ta'ala hu jangalon nañu ko neena budé beuy ci tank bañ koy yew budé nak ci bop bañ koy yew budé gëlim lañuy bënn nos ci bakkan ba def ci bumga budé nal go ñu yew ko ci tank ba non la ko topé mbollem rabbi ak malay ben bu ci nek fañ koy yew mu tekkene nit nak amna fuñ koy yew moy tam ana fan lañ koy yew moy ci kaddom baat nit bu waxagul momom bopam waye su xasse yi wax nak momutul bopam motax wala di wax ne ku nek gor nga li fi goxo wax nak moy nga raw ñaari boom yëkkati sa kaddu ba yew nit ñaa ba nga yëkkati sa kaddu ba yew sa bop yalla yalla musul ci bu mujju bi yëndu bi sallallahu alayhi wasallam nak kaddu l'islam la yé won xéeram bi motax kaddu gogu mata fonk lool bu ñu démé nak ba tay ji aduna indi ñaka fonk kaddu ba wara ñi wara wax ngir mu jakk ñu noppi ñi wërta wax dañu daal di jox ta suñu waxe lu bari yaqku kon da melni ñi jël kaddu te ñu meko lool liko sabab moy noppi ñi wara wax te waxuñu motax ko xamanteni yalla denk na kaddu go xamne bo waxe ñi jëriñu ca bo waxe ñu degg ca da fay jaadu nga wax waye limi am sol nak matna ragal mom kaddu yalla wax na ci alquranul karim ne kaddu bu rafet baxna waye jëf ju bax moko yegge
ilayhi yas'adu al kalimu tayyibu wal amalu salihu yarfa'uhu kon ni ku nek wana baye xel kaddom ndax al qur'an neena amul ben kaddu buy genn ginaabu ko xel togge lamagne yekati ko luddul ne ñaari malaake seer nañ ko muy raqib sen jor ak atit sa chamoy lol nak ko xam ku nek bo yekati kaddu ko pesé dang ko mandaxé dang ko xiyass ba xam naka lay joggé ak fan lay jëm ak ban barum koy waxé lolou motax sahaba yi bari ci ño xamné dañu dan nopi ragal kaddu be yeen say ñu dugg ci rox ño de seen lamagne nan ko yaama tek nangam tay ginaa buñu xolé ñaata kaddu lañ wax lu ci am jërëñ lu ko ci amut donte du yawlen dal am ci ñuñ daan lañ lok ay xeer ngir baña wax motax wax mataragal ba ag ci lool ragal yalla nak bu teunkul aw lamagne mo wara yi di xew kenn ku ci nek lamagneum déclencher wu muy waxe fu ko sobe di waxe nu ko nexé di ko jëmé ci ñu mu sop mo xam ay kilifaam lañ mo xam ay moromam lañ mo xam té téggine dafa am solo ci wax ndax ni ku nekk am nga téggine ci digga sa bop am ko sa digga sa morom am ko sa digga sa borom tabarak wa taala yépp nak mata samonté ndax mëna mucc té bari waane fu nit nekk kaddu ko fa bayyi am ngeen né yëneñu bi sallallahu alaihi wasallam waxna ci lu am solo té bari ba ag ci lool ni ku nekk bu fekkenté né dañoo wax ba jox ko barab wala ñu dajé xalaat ba jox ko barab kaddu ko fa tek wana sama ñu seen kaddu xamna ngir baña guddal fofu lañuy yamandi di ziar ñepp di ndokal ñepp assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.